0: أك بدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيتام رضا الله ونصره بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دلو سنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دلين كو دفل ديماس جنك بو ñenti waxtu jossé fi ci sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw loolu diin ginaabu ñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokkel العالم الإسلامية لا سيما المريدين والمريدات لا سيما الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى بقي نيوغي تي تروتال وير و خامني ويرو بركلا ويرو تخه واي ويرو نجا في الدنيا والآخرة ويار النجاة في الدنيا والآخرة من السفر المبارك لطخ منك ويار النجاة مودي خم نجي ني سفر نيغا خامني داما ام عادي ديكو واخ جامونو بو نيك بام نيك سنة حسنة تي مان modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digeunte ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mak nitu yalla bu mak buñuy wax Cheikh Mohamed Lamine Diop Adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ci am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ci mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañu bari kenn ku nek yaangi wote fi barab ñi saña wote ñay wote ñi señta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote wote yu bari yoyu ba mel ni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dahwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di feug deun naan manum lem ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politique yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delluway suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen jeneeru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi te bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kenn dut la mëna faj kon bul def jeneer bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara wuy xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam deme yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikhoul Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna amuni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyara foy siyara lutax ngay siyara ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi warante nañ ci basol ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamni nak lay yu da'if la lay yu da'if la lay yu da'if la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol
1: waneni la ca ne ci tuyaaba mëne su ko xiyaas waaye nag indi ay lay yu dëgër yuñ tibbee ci hadis benn hadis dong doyoon na leen aw lay ñoom ñi santaane ni nit war naa toog ba yàgg mu solu dàllam jóg siyaara ji mbokkum jullitam wala mu jóg siyaara ji xabrub yonant wala xabrub nitu yàlla wala mu jóg siyaara ji nitu yàlla buy dund ci kaw suuf benn hadis rek doy na leen aw lay yonantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon saxaaba yi ni leen rawatina sax ni ñi tudd ay jigéen nga xam ne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw dégg rek ñoo fay ëpp mu ne tere naa leen ngeen sol seenu dàll jóg di siyaara ji ay bàmmeel tere naa leen ko ah ñooñu bàyyi ko ba yàgg mu gis njariñ li nekk ci siyaara ji sa mbokkum jullit li ci nekk ci tuyaaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njëggalal yàlla moom yonant mu ni mu xëy rek woote daje dumaa leen tere woon jóg siyaara ji sa mbokkum jullit jóg siyaara ji ku ne ci bàmmeel jóg siyaara ji bàmmeel yi maa leen ko tere woon mu naa mu ne bis ne tey génn naa ca tere ga maa leen ko digalaat kuntu na aytukum an siyaarati alxubuur fa suruuxaa yonant moo ko wax rawaaw muslim kuntu na aytukum an siyaarati alxubuur fa suruuxaa maa leen tere woon solu dàll dem siyaara ji bàmmeelu nitu yàlla dem siyaara ji bàmmeelu yonant dem siyaara ji sa bàmmeelu mbokkum jullit dem seeti sa mbokk dumaa leen ko tere woon mu naa am ne bis ne tey digalaat naa leen ko dellu leen ci ndax la ma ca gis ci tuyaaba kenn xamul nu mu toll loolu tax sëñ Touba radiallahu anhu bi nga xamee ni xat-xati jamono ak tànkuk jamono dox na diggam ak mu mën a solu dàllam ci saahir dem siyaara ji Mustapha alayhi salaatu wasalaam ca madinatu munawara da koo jàmbat da ko jambat mu fekk waajo xam ni woyoon na bu yàgg ni am naa gàllankooru siyaari Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu jël way wa wayaat ko am lum ca tënk ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam diglee ñu dem siyaara ji nitu yàlla sëñ Touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa xaala min duunihi saxlun wa awxaaru la yamnaxanaka buxdun min siyaaratihi innal muhibba liman yaxwa sawaaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru señ Touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sab soppe ko xamni dang ko sopp ta yalla tax ko sopp ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeuti sab soppe bo degeete sab soppe nala jaral sol saw dal jog siara jiko ngir yalla ma profité ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu and ak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu señ Touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru señ Touba neena bo degete sab soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari suuf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi señ Touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem la yamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance señ Touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay junni litre essence nara jeul jog ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul jog ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de señ Touba ñun ñepp ko sop kon nanu jaral jog yaakaar naa ni ñun ñëpp a sopp Sëñ Touba, kon nañ sol sunu dal ci wuyu si ko. Waaye biñ ñëwee lu ñu woo nee na nu sant le ko yàlla, nu sant le ko yàlla. Xoolal ma Sëñ Touba, moom ndaysaan bu la wooyee ba nga wuyu si ko dalay delloo ci loo xam ne sa intérêt dong nga ca ne, sa intérêt rek ci nekk, mooy luy dundal sa xol rek. La in sakartum la asidannakum, la alquran wax. Yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi. Seigne Touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len. La in sakartum la asidannakum, kuma sant man yalla ma doli la. Seigne Touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk. Bo amé jouni sant ren, bu déwé né ñaari jouni ngay am sant, bu déwé né ñetti jouni, bo moytul fukki jouni, bo moytul ñaar fukki jouni, sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant, lu taxon ngay sant nañ la sa yéene tollu won. Ndax innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, yalla ci yéene rek mom du xol acte yi rek direct, dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi, intention bi lay xol. Sëñ Touba ni kon kay leen sant le ma yalla, kon mom lim nu woo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonantu waxon ni, te alquran wax nu ko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet. Ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isada'akum lima yuhyikum, nak fu ngeen déggati ko woote ci turu yalla. Sëñ Touba moo nu woo ci turu yalla, kay leen sant le ma yalla. Awaaw sant yàlla luñ ci jële mu ni la in sakartum la asidannakum, ku sant yàlla dolli, ku sant yàlla dolli. Ah, màggal googu la ay waye waye taxaw fële naan màggal du am, màggal gu mel nii màggaluk sant yàlla moom lañ taxaw fële ay waye waye naan màggal du fi amee. Subhanallah, subhanallah, xuma ku koy tere am. Yàlla bind ko, yàlla bind ko luy tere màggala am. Yàlla bindu ko, yàlla xam na ko, yàlla bindu ko. Bu asamaan ak suuf àndoon di tàkk, wallahi du tee danañ màggal. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teenu màggal, wa rabbul kaaba. Asamaan ak suuf buñ àndoon di tàkk du teeñu màggal, wa rabbul kaaba. Ndax ñun suñ njariñ dong nga ci nekk, la in sakartum la asidannakum. Nit nag du gis njariñam ragal wala ñàkk jom di ko ko xañ. Gis sa njariñ ragal wala ñàkk jom xañ la ko. Accam googa góor cam. Bi nga xamee nag moom Sëñ Touba am na gàllankooru solu dàllam ngir siyaaru yonent bi ci saahir. Mu ni ginnaaw saahir ak baatin ñoo am, saahir si gàllankoor nañ ma ba mënumaa dem, naa yebal baatin bi, naa yebal baatin bi. Moo tax mu ni waj al xalbi wa ruuhi zaa'irayni lahu kulla waqtin wa in, yow sun borom maa ngi lay ñaan sama yaram gàllankoor na ba mënumaa siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ruu mi nga xam ni moom ab tabax mënu koo téye, miir mënu koo téye, ngelaw mënu koo téye, jaww mënu koo téye, ruu moom nga xam ni fu mu jaar dem mën naa bëtt miir bi dem, ruu moomu laa bëgg nga yebalal ma ko jamono bu nekk moog sama xol, moog sama xol. Ñoom ñaar nga xam ni kenn mën leen a maitrise ku dul yàlla, ruu ak xol. Yàlla rek leen maitrise, ku dul yàlla maitrise woo leen. Mu ne ko ñaar ñooñu nga xam ni ku dul yow yàlla maitrise woo leen, damaa bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yebalal jamono bu nekk, waxtu wu nekk, buñ jóg ci di siyaare ji yonent bi dem ak a ñëw. Waj al qalbi wa ruuhi saa'irayni lahu kulla waqtin wa in, waj al qalbi wa ruuhi saa'irayni lahu kulla waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu. Kon mom limu digal monu ci jitu, monu ci jitu ahamiyatu siyara, importance siyara ji ngir yalla. Yen wa isbu tarqiya yen ngi deg de njariñal siyara nim am important, yen ñi ko def muy seen aada ngeen di ko defal ki fi nekkal Sëñ Touba ane bu nekk. Jazakumullahu khairu jasa. Ak am important yent yalla Musa jog na siyaare ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam, te Musa yonent la kat Moussa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyaré ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci téré yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونو كو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره اتى ابلق مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريتو سون بوروم سوبيب سون بوروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بوروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw Musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sop ba diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa ñent yalla Musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dañi wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun señ tuba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina khadir xam nga ni du hidaya bi nu xam du rusda bi nu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek da buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel maniko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ñu na mëna yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xamne mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox rendi yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yowmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jëntul ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga naan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalula dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la walli yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam walli yi non lañ xébé adina ak li ci biir adina walli yi non lañu cheikh lo adina ak li ci biir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci biir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñeen ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muniko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu mu bëgg te xamna ni terbiu rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juron sax te sakko ko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juron du domi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mun ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la té yalla alalam duko mayé duko sarxé duko jaay duko mayé duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sakku ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangale ñetti xéti xam xam yo xani ben bukku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana musa ali salatu salam fan la turwe khadir majma al bahrayni fa ñi tudde maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tudde maawul ayat nak mané doya di bay tudde ndox wala xad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw wa ta alquran ni bala ngeene wuyji wote ah xolel li ngeen di wuyji de man ngeene wuyji trompewu de trompewu nyaata dem wuy wote dem lapfa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalais liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw même bu fekenteni jaan ji da mod mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji mod mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf nakoy xamal ang koy xam de nga niko seigne touba ci masalikul jinan فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها سيتدبر لولا شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا مبير مي دافا سيو دافا سيو دون يونانت رك ولا دون وليو رك تخول nga meuna setantal beutul weko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantou rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xol ak digeenti kerok suba kerok ngon rek de mu niko dama baña joge ci kergi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci kergi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisé ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dalé ko noni na amone ko martaba sangam la doon sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wuti te mom wali bi mom lo rek ko ñoral mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lu ci nam motax Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyuko muné ko ay ci ngabal ma samay bagage Musa sant ko xam nga Musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak Musa mo mujj sant nak légui mo doon mujj do nga bi di talibé sayidina Khadir te yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ

Walé leen gaal gi 5 personnes mo ci nek ay miskin lañu gaal gi rafetay bi muni su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gaal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nungul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi ñu ko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la dé moy li ngay gis rek tay li bi buñ waxé rek ñu nan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak mu ni ko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngi may tarbiyu né won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek muni ko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dé xatrén bi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hi hi wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo marxif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen deug leen fi wa ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam deug leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci ben mir bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibi bi niko talibi bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mir bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu luñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu mu ni ko hi dama ko faté balma mu ni ko tay nak mom fi lañ yem ak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu ni ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu mu ne ko su nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mu na mëna ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskeen mu ne ko gis nga 5 personne yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gaal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gaal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mu na mu ne ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kiefer te yalla mën na woor sa gala seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ko de sa nday juraat mën na buma ko raye ndayam juraat ñeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal di koy ray musa ni hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskeen lañ
ñi ngi ci

0: bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ biñu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal bi seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mir bi bu ko défé bala agat ci di rap bay daanu dañ fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyu mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mir bi Musa niko jar nako de li kay jarna jubanti mir te ken dula fay li mom jarna ko bokk yi xam xam bi Musa jele ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam bi jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam bi jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax nan jog siara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid Allahu wahid nim amé am njaxas fi ci Touba nak ba nga yakar ni wa Touba wétaluñ Yalla non la amé am njaxas ci Madinatul Munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci Makkatul Mukarrama waye non la amé am njaxas ci Al-Qudsi Baytul Muqaddas bu féké ni fo dégum njaxas rek
1: Yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ko rir mu bu fekke rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon Musa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf lolo tax sayyidina Anas ibn Malik nekk le neen sayyidina Umar ak sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma neena Abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur Omar ya Omar muneko la bayka ya Abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund laat sunu yonent bobu dem siara ji ummu ayman Omar ne ko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal ne ko ya ummu ayman mu ne la bayka Abu Bakar wa Omar mu ne ñun de dañ la doon siara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gane na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci lugala waye li ci dess fofu ci conférence buñu dan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laajewon bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la don waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laajewon baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak la ko se abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla do li njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo
0: nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama cham ni muna dama beggon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na kërëm ñaari at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman ñi dem diko siara ji légui nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ne ko wa yow ma kapti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonent yalla muhammad wahyu dobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar njariñal siyar ngir yalla ñun baax nafa seen modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yonne ma message ma arrêté rek ba benen yoon ma agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul limi jeexital ci seng bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyar bi ngir yalla lu am solo la buñu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyar ji sa mbokul julli te yalla tax siyar ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaka ma dal di soppi ko melaw dom adama ñew dogalé waji ne ko ayna turidu waaw sa waaw yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wëlëré mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofu la jëm malaka ma ni ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku muni dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dandi nga bañ ko fossé muni dedet lol tuxuma jox awaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jiko ngir yalla ngir diko séti muni ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma dandi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem dam demé sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don séti lu mbiram demé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel borom ngoy fayu mu ni dédé waw kon xana da la jox rañu nga bañ ko fofé mu ni dédé mu ni ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam mu ni xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé néko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé né ko djéggal nako ba faaw djéggal ko muy siara ak bu faaw kon nak kep ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla nañu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi fakhir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siyaara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji mu siyaara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siyaarante ndax ngeen soppante de len siyaarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal te yërem leen lepp mang koy yëf lepp mang koy yëf fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg na ko waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da na leen fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Moustapha Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Moustapha Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yonnentu sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxaju muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la Moustapha alayhi salatu wassalam wax lolu la Moustapha alayhi salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana jëf ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil
1: ñi nga xamne dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñi ni ah lol dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di yu doyé di yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di yonent mom yonam da né ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jëlé nañ ci Aba Ali An-Naybouri Aba Ali An-Naybouri radiyallahu anhu néna man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxlé munatuma nelaw ngeen balma Aba Ali An-Naybouri muni bi nga xamné jaxlé na munatuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna fara'aytu nabi alayhi salatu wassalam ma tudd guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali An-Naybouri nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnati sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara jiko muniko gis nga boko siyare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyara ji Cheikh Ahmadou Bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu Serigne Touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni Serigne Touba diw nga ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afal yu'min faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xamru wali yi bëre bu nangu ñaan la yalla xam nako xabru yonenti bere bu nangu ñaan la waye xabru yonenti wali tamit bere bu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajabu li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyela wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow président muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi manul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ak ndox munu ko wessu yaba alin anaybori mo netti li neena man dama nekkon ci problème yu dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pare ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëté kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birabu nangu ñaan la birabu nangu ñaan la de yalla xamna ko jere nañ ci sayyidina ahwaisul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu waxon lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théoriser ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawéris ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sumu nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abbi sa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di dax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko bi ñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ben délégation bu joge Yaman ñëw di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni leen waye ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jamm bu doye du melni man Omar niko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la xade mom la Waysu xol ba seppliko niko yow tak neer Muhammad do nga giso deug deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mu ni ma la wax li
0: mu ne ko Abou Bakar nak degal tudina liat na bu magba wa Abou Bakar mu ne ko même Abou Bakar tak ndiaru Muhammad dong la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muné ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muné ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonentou bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese fatti day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul khareeni نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرين نموه لي نينا برام خم خم ينجين دي ديج تماندو ترقال يالا أقوالي يالا ينجين دي ديج منيا مني نيوك سهداء يديوان تبادر نيويم موك سهداء يديوان بادر نيويم ñu ni am ni waaw waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammeli dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna benn way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seyd Touba jaar ñaarëm jaar ci benn wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba la jëm damay siyaré Seyd Touba mu ne ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxan té siiw na ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siiw na ci net li ñu ni Seyd Touba néna poroxan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul su xari néna borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñe nan ko de jeexna ñe na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah Paw Seigne Modou waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bammelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben
1: allahu akbar ñi ngi noddu de
0: jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nuppe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nuppe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke bo li bobu nga siyara ci wala nisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou Cheikh Ahmed Rafai moko wax radiyallahu anhu Seigne Touba wax na ci majma majma aw noore yi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim teude fa xarkanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratu ikhlas fuk yon ak ñaar nga haddi alko mom momi soko haddi ale bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netti le ci majma nooreni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko señ touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa demé la gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wañiku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an-nabi al-qur'an mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci warmay diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu faral di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolep rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba li may wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg mu ne ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi Seigne Touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu Seigne Touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum Seigne Touba jamma tontu yaakaaron na ni wa Touba gep degg nañ li dey Seigne Sall mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangal nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañu wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lepp loy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fukk ak ben amna ñu joxe ñeen fukk waye dal surtout ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alayhi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi mat na wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratul ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alayhi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma seigne modou na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jom na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñinga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bamel bidalak par ci par la dara amu ci siyara ji bamel du bida xaju ta don bida yanan sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jissakumullahu khair jissayi ñongi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag billet di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

di gërëm ak sant soxna Jeynaba Sar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gam gi ñom neena leen wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dund daara ji rek doyen ni sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yonel gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jisaahi wa daaray sopp serigne mustafa mbay saam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jisaahi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jisaahi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak greb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cisse de man dama xam ndax cisse la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jisaahi jere jeuf jazakallahu khairan jisaahi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor mbeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khairan jisaahi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khairan jisaahi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jisaahi jere ngeen jeuf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulere yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhouna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla na yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala jëri ngeen jëf dal jëf yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tudd ñepp don sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane
kon nak te dana deg seigne mansour si bu tiwawan dan wax nan ñu defal la teranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulle kon jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sante warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaaralena teranga ci loxom bam akse ci sa loxo nga jël ko fa di sante yalla te sante ko ba nopi doga sante yalla yalla amu soxla ci sante ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sante donte yeen bëggu len ko ci waye dal ñing len di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téro rek mom woté guma gambu sax wër wi da téro rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addié gambo ngi nonu kon jere jëf jissakallahu khair jissayi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yëm jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

delu watal ci mbay njay mbay njay sama doomi badjene mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko gudd te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar ñaar ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom ñaari so juróom ñaari doomi galas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi sëñ Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waxida xat tadfau sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam diit kon bu sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondel ak juróom ñaari këyit këyitu tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ni sarax boobu laa wax man sëñ Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko amna mel na mbokum géewal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo masa nett li moo masa nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jii li day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ni ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb mooma ko nett li góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jili lu bari mooma ko nett li kon dama bëgg wax rek ni sarax fi mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am jariñ dafay jariñ doog a am jariñ suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sa daxaat fa bin imahiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfooha kazalika bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na yàlla tax rek na yàlla tax rek na yàlla tax rek yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax bu nu xoolee li ma nett li ci Seydina Ousmane mën naa koo nett li ci

seppi sanni sun borom ne ayaman mahdudat ay fan la rek yagut ayaman mahdudat ay fan la rek yagut fan yoy yi nga xamni yagut te fan bu ci raw mënoto ko amat nga di ko lek ngir ben procès bi ñaari gaay ngir ben procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya balama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès bi l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

bi aya bi jeex fa leen yena wa antu sumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na mënoto am yenen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna mu ni sa dundi gi mënoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xass dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni fele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maneko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonent bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñaka xet say mbokk
0: Sénégal.
1: Seen bo xamné nit ku ne mëna ñett mbokam way mëna ñett, ku ne mëna ëpp ay mbokam way mëna ëpp lay mbokam way mëna leen ëpp mëna gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu. Li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu, wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam, di wéro xamni lepp shahada la, moy li tuwa bi tudé bonheur, lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam. Sun mawdu tay ñu bëgguna waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman, mandarga muy tektale ak ragal yalla. Ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam, moy xam xamu docteur, xam xamu médecine, danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal, signe day manifesté wu ci mom. Motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la, ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji. Ay melokan la yu alquran tuddu, yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko, ulama yi tuddu ko, xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla, signe ragal yalla tambalé na li manifesté ko ci mom. On tombe bobu liñ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab diddu la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la. Fekk na booba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt, benn bayit bu gatt, ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu haram, ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngob tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase, luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase. Seigne Touba ne boy wër ku ragal yalla jappal mu ngob, motax mu waxon mom Seigne Touba ni addiye boko day jox, boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi nit ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sul addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la señ touba waxon bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala wala wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barkel fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bir boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla tay sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb nañ ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tire bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak topulen ko topulen li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muné kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko señ touba xé wala maw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñin ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna am ni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawfu min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ni waye man lima jaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune waye lima ci jaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxle na nakale nit di manam ragale mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul ayn mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jort ni ñom ñepp dañoo jort ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi dal di wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kep ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi dal di woy ay bokam ñom ñepp ñu wagnu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat ba ne kep ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ndariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu la'in iblisu len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax lolu mun tara ba'dhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir mun akay ñom man ma ngi ñi di jakarlo ñu man seigne touba taraba aduhum ma ngi ni jakarlo ak ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lool lepp waxam ji mun la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri ala al kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da beug mucc ci yep neena beug na mucc ci mbugalum bammel neena beug na mucc ci khatuk bammel neena beug na mucc ci mbugalum safara neena beug na mucc ci fitna yawmal khiyam neena beug na mucc ci mititu nde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri ala al kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu ma al israri ala al kaba'ir mun xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ini ko waw seigne touba yow buñ la don limlo kaba'ir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mun ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci suuf setantal ko xol formam ak yep xam nga lolu gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamoon suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mo ni sa bo xolé lo wurtu xol yalla dala ci nattu mun ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen dina amal be mam jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu xibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xala xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dinu diex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma meuna sam sa bop nga meuna sam sa bop ñom ñaar ñu bok fa dajé ni tour seenu ñek légui situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobbu la fa luddul setantal soxnaay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeratul ngay dem jeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek falay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka non nga koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ndax wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fani ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jailati ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaru bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc gorgu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeru ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudu mbey ciam té muy sa borom kër lol dong la ko l'islam may na la señ mudu mbey ciam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fenn ponkali bakari fenn ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fenn bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fenn bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fenn ba kilifa di fenn yalla xamnako ba kilifa di fenn la wax wal kasib fenn Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew légui nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñom dañ lay lem nip sa ko ñom légui lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip sa motax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakkar yi la bokk legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ Touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Señ Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vi yoy min lay abordel khalis alal legi nekato Abdullah waye Abdul Mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo re comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko ajar na ko di la waye mu gënum bamé lañ fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sietet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu sietal ma li muni fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngani ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'a an-nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deggal tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra an-nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bokk nga ni ko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko day def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def li man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frad benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek ya ngi koy xépp waye yalla mom xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len demé safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn légui fi ci adina bo ci bañé bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañé bok علامة الخوف من الرحمن tarkul ma harimi bila tawal lol la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ragal yalla yanante bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanante sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ni action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektale ni kum ne ci yow kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yi bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fekk rek mandarga ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga serena sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am man ragam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seeni sentir warabitu ngeen andando boole seen force warabitu ngeen andando boole seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun mun la surat ali imran sun borom wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li ñu ngi def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyuhal ladhina

yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ muna mun astainu bis sabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ muna mun jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mun xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nangu muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara sabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna allaha ma'a sabirin ku nekk ay wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nuppi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna allaha ma'a sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne muñu ci mom tous nga door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak ab jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuyaabay muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan al-quran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim sun borom mako wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim sun borom neena tabaaraku ta'ala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal sun borom neena boy woon ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di faye ajrun azim yol bu amul limit virement bo xamni amul limit ajrun azim way rafetal ni

Am na koo xam ni du fekke lu ñaaw, lu rafet rek lay wax, lu rafet rek lay def. Al ihsan, al ihsan. Moo tax keroog ba Jibril ñëwee alayhi salaatu wasalaam di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy dëgg dëggi maanaam liñ ko waxee sax maanaam bu doon léegi baat bi léegi moom lañ firee tasawuf rek tasawuf mu ne ko an taxabudullaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yaraak loolu mooy ihsaan mu ne ihsaan du leen li ngay def yàlla doomu tax loolu ihsaan looy def na yàlla tax looy def mu ne mun na yàlla rek tax da ngaa tane sa borom kër di ko dimbale mu ne al ihsaan na yàlla tax na yàlla tax yéen ñaar daje ngeen bokk bitim daje bitim réew yàlla dogal na ngeen gisante fa suñ borom dogal seenu diggante yéen ñëpp ngi liggéey nga di ko jàppale ci yemtale mu ni na yàlla tax de boo bëggee am tuyaaba waaye bis boo nee budu woon ak man lee nga gis ko lee nga gis ko ku jàppale borom këram ba yàlla dogal mu gis ni dafa bëgg a denc ñaareelam aaw bu jóg taxaw ni lu bakkan doon njariñ lu bakkan doon njariñ maa la defal lii ak budu woon ak man ak nag léegi la nga defoon lépp te yàlla denc loon na ko tuyaaba yowmal xiyaam yàq nga ko yàq nga ko yow neel ca la nga newoon rek gis nga boo lewoon ca la nga newoon moog ñaareel baa ñetteel baa ci bokk yam ceetu ñaareel moom du yàgg gu ñetteel du yàgg neel ca la nga newoon rek neel ca la nga newoon rek al ihsaan léegi la ma di ko misaale diggante soxna jaaratullahi maryam buso ak soxna anta njaay soxna anta njaay ihsaan ba mu doon def diggante ma suñ moor anta seli ba soxna jaara dikkee dindi wu ci wirgil daa continuer rek acte yam doon def moom ak action yim doon def al ihsaan kon ihsaan daa bokk ci mandargam ragal yàlla foo gis kuy rafetal foo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yàlla ngoo wala am na mandargam ragal yàlla bokk na ci mandargam ragal yàlla alaamatu rahmaan maanaam alaamatul xawfu min rahmaan mooy asidduqu asidduqu alaamatul xawfu min rahmaan mandargam ragal yàlla da caa bokk asidduqu dëggu sincérité sincérité asidduqu asidduqu min taqwa sincérité ci ragal yàlla la bokk dëggu suñ borom neena ci alquran walasina ja'u bi siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun ulaika humul muttaqun walasina ja'u bi siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun suñ borom day tag aw gaay walasina ja'u bi siddiqi wa saddaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé suñ borom dañi yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa la defna walasina jaa bi siddiqi wa saddaqa bihi waaw walasina jaa bi siddiqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun mungo walasina jaa mung koy jaawale walasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun ulaika humul muttaqun sun borom neena maa ngi lay misaal waa ji nga xam ni yow Muhammad li nga indi da koo gëm da koo dëggal ba nuppi nag di ko jëfe li nga indi gëm na ko dëggal na ko yëmul ci dëggal ko waaye nag da koo jëfe nag wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi suñ borom ni ulaikahumul muttaquna ulaikahumul muttaquna mooy dañoo dëgg ba noppi di dëggal li nga indi yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yi dëggu lañ
yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidqu min taqwa as-sidqu min taqwa ragal yalla da bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikum al-muttaqun al-qur'an la ulaikum al-muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu mangi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaronata sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin ko djumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu te deugal akunu ma asadiqin akunu ma asadiqin and le nit deug te deugal ñi deug te deugal na dafa jafé dafa joy mang koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jangal alquran yaangi wax deug li nga wax lepp deug la waye jangal alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jangal alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jangal alquran ko nan su bufun mal ah yow yaangi jangal alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax ja alquran lo wax di waqulu linnas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nu pe danan alquran de terrene ma wunni sutereus gor alquran terrene mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nu pe nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni rubba qal alquran walquran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wa nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ mustafa mbar wax ak kay wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom señ touba bam ma wolo tema ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ñu ma waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaara mhm
yow ya tok legi ci conférence bi war nu bañ mbëk mir yi ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dis yi ko la ni jabb loxo nga ne ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul khessal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te yaanu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun baram neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëre wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiyakh murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa baye sa am lu ma xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekk ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon da muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk ja yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasalam mun yonentu yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabiko
yow ki yalla yoni ay waji dama xamul ni yow ay waxal sallallahu alaihi wasallam nako astabru inda saddamatil ula munji yalla di nangu moy tes du jekki jeul fimne mom muñato nga ñak pexe dong way muñato astabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekki jeul muñ ci tes du jekki jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé di ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga gété ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mënato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam bayna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkone bi nga joggé Sénégal ñu ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone bëgg la jëlé la Sénégal indi la bitim réew jëlé la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kayit nek citoyen réew mi comme mom un jour vendra ñu génné la appartement bi génné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngéné ko won ngagn bayi ko xok njabot té ya ko won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey ni ko won jëg yeyit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla
alamatul khawf min ar-rahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min at-taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko fa ron wax ni keur Serigne Touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur Serigne Touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islah bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kéro ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibata wala armoal vibata mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jari def lu bax li do nga lay jari sok jeufleunte asgor rek diga xamni asgor nga jeufleunteel al islah bayna an-nas kon keur Serigne Touba yi nek bitim rew buñ seewel seen rol deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey Touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké etc waron na mëna ñak seen sey Touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diine man jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine lu jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga ko wara yaré doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam etc waye ci rew Touba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur Serigne Touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lu al islah bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata bainakum wa taqulla wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkol ci mandar gam ragal yalla asqawat السقاوة علامة من علامات التقوى تبع من درغلا غيسغا اتاب دغ دغ دغ دغ بو يوت كو رغال يالا جابال تبع موي كان نيت كو تبع موي كان موي كو خامني داي جوخ علالم كيم كو ورا جوخ لاكاي جوخ فام كو ورا جوخ لاكاي جوخ تي بوكاي جوخ يالا تخ لول موي اتاب ba amni lo xamne du tabde xam nga lum doon alku
lol du tab lan moy tabé moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jité juma jotta yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julé ji ko tabé ngok waye yow dal bala nga mëna tabé yo lolé mbadantan daat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñé moy bataré bataré yow dal sa tab xam nga fan lay feñé moy bila waji né ñaari beuy ci khassida Seyd Touba boko jangé dem aljana ngay bataré xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kèn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci mbass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay xaas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan Seigne Touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla tere sacc yonentu tere sacc Seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defari nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciak oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey ak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey ak fofu lañuy di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur len tay gamu ga daari mustafa mbaysam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbaysam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe dimati mbé nga yoré sa ben site bo xamni daari mustafa mbaysam bo fa démé da nga fa fekk gonay jang alcorane nga man leena camara da nga fekk ñuy jang khassida waye duñ la fa gis dé yow site bobu kèn du la fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camara ba nuppi man ñu balé dimati mbétari mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabe moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi dara jangi ne xam nga ni doomi julit ña fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne dara be ca dara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp dara diko jangale ni mom waye yalla natona la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natoko mu sampi dara di jangale ngani ko kam fi nga nek da fe warna ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla taguko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali salatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla ne ko waaji tabe ji day ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe
fa amma man ahta wa taqa wa ay mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni da gem ni euleuk yalla fay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn du ko wax wala ku ko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaq baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ci bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu geud posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sira yent yalla muhammad te sira yi kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manam mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddu nako luy yok mes tuddu nako ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci té la koy fa dox tuddu gaay yi di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsa yalla xamna ko ci la nga ñu ni man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Serigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Serigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna kenn mu len ko xaj yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal jox dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci posette bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu genné wayan lu mu delo kërëm wayan wa señ bu xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan
kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe tabe tabe fimne ñom rek ngay gis ñom ñom ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na len wayani waye en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bokk na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak santé da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah ta'ala desena lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci al-qur'an ci ay ayat yi tektela ni man dargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu al khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu al khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nopi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaang ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yaronata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satalay bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la
Sayyidul Abidin jaamam bi daf ko ne amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mère buñ méron bay tak seen mère duñ ko manifesté wo mukk wal kazim min al qais dañuy tok rek japp seen jaamru wan seen mère mu ne ko kasam tu xey si wan na mère mi mala méré won mu ne ko waye nak jaam ñooñu amna ñeneen jaam yu yalla tag mu ne ko ñoo ñan la mu ne ko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la dé wonné na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mu ne ko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buñ wonné mer mi ba noppi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mu ne ko afawtu an bis ni ko tay budé lool rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sidi alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala fi na anni nas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma jappé señ fallo ko bokk wa xam ngeen ni gi togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wooralé ni mom dakoy mom momé nga ko momalé dakoy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alhadji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fofu señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji mbacke ki dañ ko japp te liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagu mo ni yaagu mo ay kuko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fall ni way waxna deug dé mako mom dé mako mom ñu na amuni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaayi tek fa loola bëgg fa yu balé waji muñ dét ba leen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa loola dem seen yoon seen fall ni ko way wala li lu lo ci xir way mu ne ko mbacke tiit rek ak jaxlé tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu dul liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina anin nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobu sama kër do nga taxuma nanguko
xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw biñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko waye luñ lolo xewon to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël lolo lakalu kon nak mu ngo wal afina anni nas wal afina anni nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ djublu gënunu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak du te ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani emission bo xamni legi mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax sa lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay ba ligé buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoon ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma doon def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu tem yi man naño doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifay bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gennaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax baxam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo waaw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ké waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba woow ñi ko jëk firi dañoo jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fa waxa julle koor
amul fu ko massa wax ah duma mo bind khasside te mo dakhono julli mom mo bind khasside te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor du baye julli je koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kera bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko wax man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo yal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minha layli fatahajjat bihi nafilatan laka hadha an yahthaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu yek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddi xelam dem ci yalla mu yek mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ku jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence door gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisuma jangale len nangami nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo don jang ci man masalikul jinan la ton xomalum don jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha fu yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañi sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye niwul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab
newul wajjal kitabiya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolup tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bimu koy jang momit nang ko defal tuyaabo.

soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an nabi lastunna ka ahadin min an nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunna ka ahadin min an nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonent bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin min an-nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibi yi sax ñola gëna correct soxna taylibi yi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin min an-nisa waro ci wona bokk de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibi serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del yon ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa waak ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yebbi bo xamni mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copine yoy ma muskile fi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mo bayina man yati minkum bi fa'isatin mubayyina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha ayja gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af la hal azabud da'i fayni la di fayni azabud di fayni dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam

xolal bi yàlla di wax lii rek ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawteef wo xani man yalla terena ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi li yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritée khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral bari na ñak xam lam waral bari na sayyidatuna fatima moy doomi sang bi moy doomi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu na ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkunna bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'afaini 'adabud di'afaini loolu sun borom wax 'adabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sa'ika 'ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana salik 'ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muna mun akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni bu ñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala kep ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su melni mu wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna mani ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha maratayni gis nga ko maratayni ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkone fofu dong la yam dedet wahtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg ma bet ko wursawum xamul fum joge
leg leg ma wax ko sama waakari leg leg ma wax ko sama waakari am am am seigne modou mbay tiam fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari man leen aya bango waxta dina la arisqan fi karima aya bango am men seigne modou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man lim may siyaré limi may soxna yeko man leen aya bango aya bango waxtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay ko fa ñaan ak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa wone cadre gu neex yeet cadre gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa cadre na deuguer rawatina goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum innala khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man lañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy seedel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko seedé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg seedé moy diiw mi lolou l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay tiam aya daire rek nga ñew bokk bokk bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak setunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way fasna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir sen sentir nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way fasna furujuhum sun borom neul salik askalum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudu mbay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay yang ci dayere bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis mu nga suratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek
luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bokku na ci liñuy ñukkalé soxna jaara muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaara ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaané nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaané nañ ko mawqifuha fil fi tasawuf waxtaané nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaané comportementu jigen di bax ci l'islam ñukkalé ko soxna jaaratullahi maryamu busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen bi ñi wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci al maratu salia ndax tro taru rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won luko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ni diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fécc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fécc légi la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngone door beccëk door guddi muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te ming koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ko melni seigne modou mbay tiam beug lu bax muné ko libéré na la ya mom sa bop demel nga fecc ko la draw la ilaha illa bayum al khiyam subhanallah digal allahu akbar demel nga fecc ko la draw la ilaha illa bayum al khiyam may na la ya mom sa bop rabatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di lawrat mom rabia kon lu bax du tro tar lu bax du tro tar yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax kayu nu bax lama benn setup señ massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio beulé ndaysan mu gontu ñew sama kër
laté laté ba ñew fa ndaysan yaay mustafa mbay sa mané waaw ndonga la ngi ni mune len ndonga mo fi ni mané am ma dama bëgg baax mané ko mom fi bari mi ngi bëgg baax am fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mune mi bëgg baax ndonga mo fi ba yalla xam nako jazakallahu khair jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaaju sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibe yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jegi dem safara ko ko jegi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam seigne touba neena ku jegi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jegi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu biiramu rek yalla fekk seigne touba ci biir seigne touba ni ko waw cheikh rahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mune am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mune amune cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim garawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji garawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yow mal xiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflatou ci man ba yalla leram gogou soti ko ci sama kaw ma jaxassok yalla ba ni soukar ak soow di jaxasso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay
ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jey ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wa ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xañ parfois lég lég nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah ta'ala mbokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lool dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aïssa makka la dëkk gaday jogé makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa jogé makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu jogé fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nane poroxan ba sahid fe ñu nane poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fi tay yalla ko yalla doli njéggal doli ko yermane taaf ñu ci barkéam té wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñi ngi koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu jabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jigeen doom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso doom yu jigeen yu bax yu melni khadija doom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo ta suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata nga ñuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ng ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi siti wa jalla mu ne ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jang ngeen ko ci malaynu sudur xamatu mo na yiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan munta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salata wa yutusakkar salika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len nudul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif yi jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxon cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxon daan wax naan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'ina khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadarallahu wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqad tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqad tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqa.

lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki nga xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna mune waye ki nga xamni batayit dafa soobu lesum tasawuf ni yalla birum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jangna sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mom mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral len ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi len top moy dañoo jaar ci ñal wa ulup jaarale ca ñelen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxe nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxe di ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi lasiratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabiy masna ñew ko yow ki yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yow hadis banena waji da ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wasalam hadis banena ben waji da ñu yew ko yalla yonni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gat te jappandi sallallahu alaihi wasallam niko lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ
ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg dom adama am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem la won abdou wahab sahrani dafa massal laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn biyahuy wal mursalun mini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wax ndax lim bi yalla sak ci anbiyahuy ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqute jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñagay jëfé bida ñom ñepp ñagay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo no pe gaddo sey bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wabima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci al kitab wa sunna mun waye difuko xana nek fanan len kono ibadan li kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ni moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamou fi rek da xawa nuro ak sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ne koko jotiou ma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama waliou deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom ne ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy
kay leen ñu nekk ay jaami yàlla di jaamu suñ borom. Léegi nag xam ngeen ni seytaane moom dafa pànk, day def fu yàlla indee mbiram muwut lu xaw a niroog moom, lu xellamikoog moom indi teg ci wet ga. Seytaane noonu la mel, dafa pànk, fu yàlla indee mbiram mu indi lu xaw a xellamikoog moom. Waxoon naa ko ci benn télévision, defe naa yeggul dara, ma ni l'islam mooy bi gars yi di weddi mbirum julli ci géej geeg yooyu, ma ni leen Sëñ Touba julleem ci géej gi, bi muy julli ci géej gi xamutoo ndax bu wàccee dana lab wala du lab, yoonam nekkuti loolu. Xam nga lu yoonam nekk mooy ndigalal yàlla jot na naa ko def ak lu ma ci mën a kute. Foofu la gaañ rawantee, foofu la gaañ rawantee. Da ngay gis koo xam ne dëggu yàlla gaa ngi ni weex tàll, mu ni moom dee du ko wax ndax la ko ca mën a fekk xamut lu mu doon. Nga gis koo xam ne danaan man ak lu ma mën a kute danaa wax dëggu yàlla gi ngir yàlla. Sëñ Touba bi muy wàcc ci géej gi xamul woon ni bu wàccee dana lab wala du lab. Moom li ko itteel mooy ndigalal yàlla jot na na ko def tout court radiallahu taala anhu. Ma ne woon ma joxe woon ci misaal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani. Déedéet Cheikh Ibrahima Ibn Adham, defe naa Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahima Ibn Adham, kan laa ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la de, yaakaar naa ma juumul. Abdou Wahab Sahrani dafa mas a ànd ak benn yahud ci kaw géej gi, ñu ne ci gaal, ñuy dem di dem di dem ba yàgg. Yahud bi ni ko mbaa xam ngeen ni suñ diine ji moo gën seen diine ji. Ah Abdou Wahab ni ko lu tax, mu ni ko mën naa ci suñ diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji. Abdou Wahab ni ko loo mën ci seen diine ji te mënuñu ko ci suñ diine ji. Mu ni ko mën na maa jaar ci kaw ndox mi di dem ci suñ diine. Daal ni ñokkat moom yahud bi ni ñoo kos ci kaw géej gi waaxuy dem, waaxuy dem. Abdou Wahab nee na ma ni ko xool ba yàgg, mu ne ah suñ borom lii day su ma doxul ci géej gi ni mu doxee ci géej gi day l'islam dana am gàcce. Abdou Wahab nee na bi may jóg di dox ci géej gi xawma woon ndax damay lab, xawma woon lu may doon, waaye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek ma ne ñokkat rek nit ca mbax ci géej gi. Nee na may waaxu ci géej gi ni nga xam ne noonu la yahud bi doon doxee ci géej gi. Nee mu ne ma ah yéen seen diine ji kat ndekete mën na li suñ diine ji man, waaye ba tey des na. Mu ne ko lu des, mu ne ko maag yow nañu ànd dem ca ndànd foy foy, kenn duñu indil lekk, kenn duñu indil naan, ñu am fa ñetti fan, man ci suñ diine ji mën naa ko, saa bu añ jotee da nga gis lu ma indil añ. Mu ne ko nañ dem, ñu ànd dem ba ca àll ba ndànd foy foy ñu toog. Waxtu woo xamante ni waxtu añ jot na daañu gis ab xaj mu mat ndab ñëw tegal ko yahud bi, yahud bi daal di añ. Abdou Wahab toog du gis añ, bu reer jotee noonu ñu def ko ñaari fan, ñetteelu fan ba Cheikh Abdou Wahab Seydina Jibril ni cëpp dal di koy indil ndabal ñam, mu dal di raxasu akum raxasu, mu dal di raxasu bu mu noppee. Mu ne yahud bi acca bismillah kaay nu añ, yahud bi ni ko ay ca fadal. Mu dal di añ ba nuppi, yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem. Mu ne mu ne ko waat naa ni seen diine ji gën suñ diine ji. Mu ne mu ne ko xoolal man saa buñ ma indilee aw ñam bu may lekk du ma la woo, damay lekk sama ñam rek. Yow na xoolal sa diine ji may na la bi nga xamante ni sa ñam wi ñëw na nga raxasu ba nuppi daal di may woo. Mu ne ko waaw ñun suñ diine daf ñoo sant ñuy partaase, suñ diine daf ñoo sant ñuy partaase lépp luñ am. Mu ne ko looloo tax seen diine ji moo gën suñ diine ji, daal ni ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kon nit yàlla yi ñoom noonu la ñu mel, mooy buñ même karaama buñ ko dee defi duñ ko defe ci gratuite, maanaam seen sago rek. Déedéet karaama bu leen di dikkal day fekk li ñu tudde tahadi dal leen, mooy nit nit dalgati leen, nit tooñ leen, nit bëgg a dajj l'islam wala nit bëgg a def na yu mel noonu, ca la seen karaama di feeñe, ca la seen karaama di feeñe. Loolu nag koo xam ne gëmoo ko, nga xam ne yow da ngaa yaakaar ni affaire bi par loolaak ak ndax murid yi dañuy woote woo daraja, Sëñ Touba ko koy wooteel daraja, jan daraja nga koy wooteel ju mu amul woon, jan daraja nga koy wooteel ju ko amul woon. Sëñ Touba daraja joo mën a woote ci moom am na ju ko fawqa, am na ju ko fawqa, ndax koo xam ni boo nee yàlla ni yonent bi teg ko ci loolu fu daraja mën naa weesu loolu. Koo xam ne foo tudde yàlla tudd yonent bi moom nga ciy teg, daraja mën naa weesu loolu. Kon jëneen daraja juñ ko waxal am na ko, am na ko. Yow kay la sa xol dul nangu xanaa, waaye xam nga lu am la. Kon nag nit yàlla dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne moom foo ko fekk day jaar ci yoono bu nuppi ni ay gaayam kaay leen ñu jaar ci yoon yi.
seigne touba waxna ko ci khasid am nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda ila huda qaida wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man mala waxon ci masalikul jinanila fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni kay ma wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radi Allahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam chambar ko muni waw muni kay ma wax lu nak ab serigne ni muy mel muni ko nu muy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu katu yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay nan sangara mum sangara rek la sangara mum muñu doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne mat serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe addiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe addiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe addiye de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak serigne bu mat serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena ben bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak seddatay ndaji xolam muni xifeyat butub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi dal di ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi dal di koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laacto bammel ñum ki rek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yi ci dil bustami moy sama borom malaaka yi bokk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal
wolen abo yisit mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisit yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisit daldi tew ci bammel bi bi abo yisit tewé ci kanamu malaakai malaakai ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yisit daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bindi dama la mom mu ni ko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisit ni tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggéeyal nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggéeyal la kon nak bis ni ka tay jël na ko duggal ko ci biir sama yërmëndé ngir gërem gi ma la gërem mu liggéeyal la ci ngërem lima la gërem ci loolu lay sukkandiku ba liggéeyal bim la liggéeyal ma duggal ko ci sa biir ngeur maana jojile yobbu ko aljana dal ni ci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubbi min saykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam tamuy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara warul ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara warul ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beuti wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam wayé dama ni wéxal beuti wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waaji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma daan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legui yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tiranga dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka mela wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun la da shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقوا الله إن الأسد العقاب رسول تعصر ثم برم نينا يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كن يو دفع مم مبايا لم لا ديجل نكو دف لم لا ترى نكو با أنا لول ليرنا نان لول ليرنا نان يدي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونتي الله بيا الله يوني بور ما أريانتلين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul moram wax nga deug de waye amna lu sayyidna ali waxon de sayyidna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax jo xamni wax du deug la mu na amul way ay katchi dong la ca nam nak
yuradu bihil batil xam nga seigne touba morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy boutelu sangar bu ne seigne touba morom wax nga deug waye yang ci tay tay yow mi folk for carpe jambour bu ne seigne touba morom wax nga deug waye yang ci tay tay seigne touba morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawharu wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama akki wayu dal jelna sama akki serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jangna alquran de xamna lolé yit waye bo gisé man la sama akki serigne bi la tek ci kaw sama akki ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sani du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi dool ko mbugal ndax lulu lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xamni ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال مي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mune ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi ya koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nangou ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la ba gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la
ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonntu biñ wax mustafa alayhi salatu wassalam muni bimuy ñew bimako yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën te bind turam waye mo jangal jangkat yi kat muni liko taxono diku daralul bu dikke wax len kimtani yalla yi yadlu alayhim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alayhim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay re su ko ko tal ñu loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gëna yu bari yi gënné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tey won senegal batay ñu mëna jarño senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nup ya nga ci Allah bu nup nak yabal sa ndaw ci bir daara jani yare sa dom moy ni mako waxe won ma amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew
nonu rek ñuy def di laaj ko rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yelwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yelwani loolu la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci dess ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggoon gañi bañ yelwani mané bañ yelwani yelwani ba samba di ca dem yelwani añ yelwani xaliss kay la dund ngum mom way yelwani añ mu na wone ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñewé di gis njangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi njang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem dañ di yob mom dal doom di yelwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yelwat mu yob ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo sirri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé den ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ lañ door suñu loxo ci ëkk dañ door suñu loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen señ touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mu ne bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so demé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mu ne bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci bi yar ab yar mos ko ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biirub yar la nek xam xam ci biirub yar la nek motax señ touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalaatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de waye sa buñ koy gëndi nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wén baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wén baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ñi liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini man fa wootu doom aadama yi ñu xeyri ñu nampalé biberon ndekete baxut wéena bax ñoo ngi ni délu ci waat ci nampalé wéen da naka jekk mo baxoon kat naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ leen mu leen neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba nopi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu la ñu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhira yaqo ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de
kon nak na wajuri delo ci sen xel wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu gëna gi féré sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gëna xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Aladji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci rir mi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba ak Aladji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxi suñu borom xalaati bokku dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef bari ko ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lol rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndok yal bi leen sant bax xamna Seigne Modou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam bayé ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk mukk mukk mukk modi alkhamis ji wessu barki dem da and ak ab tawam ako njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi na deug la berebub Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ni Seigne Touba fi dikone xamewuma ko ni mam tiarim be fatim bakay fi dikone nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bisbisi rek ndax beg ndax beg rek ndax beg rek ndax beg rek ak jëm joju fi mu tollu ci yalla te ko xam mam tiarun ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko
motax neena ko man de amuluma faye te man dama beug kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako munta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji buma lebal xam ngeen ni munuma ko fay de munuma ko fay de yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

melaw sayir wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juromi araf muni xam nga lom lu muy firé muni ha muni sun borom neena seen jurom ñaari cieur yi seen jurom ñaari cieur yi na ngeen ko manañ teunk ko ci juromi ponk l'islam yi bu mu ko genn seen jurom ñaari cieur bu mu genn juromi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam wafalul khayra jurom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale jurom ñaari cieur yi doom adamay muni al khayra jurom uruf la jurom araf la araf yoyu le muni moy juromi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen jurom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juromi ndigali yalla yi te moy juromi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu bax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienter pour nga mëna mucc ëlëk yawmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak tubali abdin muridin sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doole da la dab ba mëno bolé ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni waliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mu waliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mu waliw waye gis nga waliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gëmut munu la jariñ dara boko gëmut dara mun lako jariñ mom waliw dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ko ko gëmul dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lako taxawati bay taxu yonent sallallahu alayhi wasallam yonent dara jaang yam ci yonent yonent bëgg nako jariñ bëgg nako taxel waye comme mom yalla dugulul li taxamana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mënoko jariñ bala mëna jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sop la dayep sop waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wulu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa huwa ghayran wa ahsamu ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxi bané ci luqat lu am solo su boba

0: loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mun leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. Suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqet lu am njariñ ni yàlla am waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla
1: aw kay
0: mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am moo mu gees ni yàlla am. Suñ borom nee na tëjidu indallahi du sànk mukk boy ñëw di ko fa fekk mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay aka baax waax sama ajran mu ne yool baak rëy gis nga yoolub lu baax loolu nga def. Suñ borom a ngi yéem yool bi ci ab bari waay ba tax mu ne waax sama ajran mu ne dana doy mu ne déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ne mi ngi kër kër ci yoon yàlla nga ne ko am joxal ma yàlla nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaxfirullah aca foo toll del wax yàlla baal ma ki nga ko jox naan yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baal bu yàggee yàlla baal la wastaxfirullah inna allaha ghafurur rahim. Ku weddi laaj ko Seydina Ousmaan aay bii da koo dund mooy yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla bimu sumbee sumb bi ni lu waay am ma defal la ci Seydina Ousmaan gëstu ba xam sumb bi yont yàlla Muhammad sumb lan moo ko war a defar mu ngi toll mu dem indi lu toll noonu jox ko loola rëy ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu julli geesalmal toog jublu xibla naan yàlla baalal Ousmaan yàlla baalal Ousmaan yàlla bul toppati Ousmaan dara yàlla bul toppati Ousmaan dara suñ borom muñ ko muñ mënu koo muñ mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma la Ousmaan jëlale naa ko waaye may naa ko daraje yowmal xiyaam juróom ñaar fukki junni nit yoo xam ne atte naa leen ba dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroogee may naa ko mu waaxu dem intervenir jël leen yóbbu àjjana may naa ko daraja jooju ndax loolu Ousmaan ci mën a julli la ko amee te pourtant daana julli de mu ndax loolu Ousmaan ci woor la ko jële pourtant daana woor de déedéet ci liggéeyal ab sëriñam la ko jële ci liggéeyal ab sëriñam nangul ab sëriñam ca la Ousmaan jëlee loolu yi ca la Ousmaan amee daraja yi ñu yàlla atte ba ne leen yéen safaraayee ci yéen acca ayoo dem leen safara ñu waaxu jëm safara Ousmaan jóge fee ñëw ni yàlla baal leen yàlla ni ko baal naa leen jëlal yu bàjj la. Ousmaan amewu ko ci mën a woor de amewu ko ci mën a julli de ñu ngi ko amee ci liggéeyal sëriñam sëriñam bi dox diggam ak yàlla wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah wa huwa xayran waaye na wa ahsana ajra waxtaane mënoon naa gën a yaatu ci ay taawilaat waaye préparé wu ma ko ni ma leen ko waxe maa ngi nii di doog aksi yàlla seede na ko naanu ma ndox añuma damaa ñëw rek daal di toog tàmbalee def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeurs yi nga xam ni ñoom ñooy topp min hajul abidin ilal janna ma satisfaire leen waaye xëy na beneen yoon mën naa gën a yaatu buñ ci jaaraatee ci beneen jataay insa allahu taala. Suñ borom nee na man yasfah safaatan hasana yakun lahu nasibun minha waaye wa man yasfah safaatan sayi'a yakun lahu kiflun minha wa kaana lahu ala kulli shay'in muqita. Ma nga suuratul nisa suñ borom nee na waa joo xam ni day poymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safaatan hasana wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lol yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jukk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxal donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni luddul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara tok bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti ni dédé wazur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba leen dé leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga leen di liggeyal di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defoon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji len boy jog bul fakhasu rek jog dem nga sakku sen ñaan nga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nga sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nga sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da ko def waawu tour la koy def mbaamu tek ko fofu ba nga dem mu tour ko bo demé man naam awamuy naan tuddina tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bim da tan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana dina ben xaritu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan ni mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina ebu yusid al bustani dal di raxasu di lek wax xarit walli wam bobu wol sa boy bi nga xani mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu añ muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy ebu yusid al bustani na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom walli la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñak bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci doon sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo geuna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba neena boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay dolli ko ak njub sa bo xeye da ngay dolli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar ñu nga leen di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla wormal nitu yalla dafa amé atté wormal yalla bo gissone yalla worma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak worma joju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maneko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci muy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wormal borom aras nam ngeen ko wormal borom aras waxtu wo yegge seen aajo na nga sol saw dal dox ta lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top ta xamul fu ko topé ci wéxal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ño bokk bayyi dara waye bayyi ruha taxone di wax al walidu ruh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo ruj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet beut xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisul ma lambaaw wala bo gis na lambaaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci aajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aajo yow te yow kat man nga xey yendo dox aajay waji ba jant sota du faju waye yalla mom aajo jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben nit mu faju sun borom aajo jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbali ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajju ñu balga motax señ touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaijil lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré tali bi cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu way def ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané ga ñoo ñu nak lan la señ touba di jundi ga ñoo la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la señ touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jamm bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam dent fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédda yi ngelaw li ci yaramam mu ni ah daldi xol gis ni ngelaw liko duggu kon fim jaar ndekete yere mo xotiku yere bi mo xotiku ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xotiku fi ma beggon nga garal mako teyer bi niko señ mi daldi jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam pa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mu abo yisi abo yisi daldi salat mbubam mom ñibi kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wolen abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yisit fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abo yisit dal di tew malaaka yi niko ki dé dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yisit dal di tiin ba xam bimu xam ni ko mom abo yisit dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram niko waw sa yere bi nga sol ko lako garal ci yor yor abo yisi dal ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba bi abo yisi ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di abo yisi ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeb ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abo yisit bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeur maane abo yisit ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga naan yalla jéggalal mo roxul dédét du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal khiyam taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yu bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jebulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jebulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayyidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dédé fi la ko faago doga dem fi la ko faago doga dem affaire bi do xaar ba bis pench dede ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a texel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxaxe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khairi ka fa'ilihi ku gis ku bax ma lu bax ngani nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni tollu te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti womi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla dong nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maya tax rek lu ci poosi ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex da na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh aray ma fall sotu señ yaram mbay wax ba ni gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn kuy xelef yi di lambi poche mané jox ma radio bi na mané tay len seen waji lim wax ni baxna de néna man bété la loolu la len bëgg wax man bété la aha kay len ma wax len kuma gëna doon bété nak ba ngeen xamni bété amul njariñ kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña té sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jawre fetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisse ci man andile nak man bu ngeen gisse ci man tegg len ma fitu wuti kenen ko salam seen addi ngi ngeen may jox ndax may domi diw ni daal di reño ci seen bir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa um atadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fuken xamut waju joge fuken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom bir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limuy def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wahum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran Allah inna awliya Allah la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñun way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug aljana aljana ay sa keur bokki bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy dello bu jangale wut ma ngay confiance bu confiance ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waaye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter ñeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man mi ñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexeba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'al li min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len ya layta khawmi ya'lamuna bima khafara li rabbi aka neexone aka neexone tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma boole ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama boole legi man yalla yalla ma boole ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh ibrahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh ibrahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso boole nan ba boole tour kun ma allah ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg bëgg buñ sant won sant wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan

wax na la ko. Moom nag nee na yàlla mësta do tànkam bi fu mu koy waxee tuuge Ahmadou. Lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax. Lam yanhuni sajurun wala wa'id. Lam yanhuni sajurun wala wa'id. Radiyallahu ta'ala anhu. Kooku Abdul Khadim rek la. Gisaatuguma ko ci keneen. Suma ko gisee ci keneen it danaa ko ko nangul nag. Waaye gisuma ko ci keneen de. Ci Abdul Khadim dong laa mësa dégge ku wax loolu. Yàlla mësta dog saa tànk fa ko naqari man Abdul Khadim. Ci Sëñ Touba rek laa ko mësa dégge. Ku dul moom yàlla mas nan le bu mu amati. Li nga def nag ba nga defati ko. Ku dul moom rek nag laa wax. Ku dul moom rek yàlla mas na la ko wax. Ci liñ jàng ci taarix yépp ku dul moom rek yàlla mas na la ko wax radiyallahu ta'ala anhu. Moom rek kooku bu la nee bu ma jógee nga topp ci man war na laa doy aha kay doy nañu sëkk mbàkke doy nañu sëkk mbàkke waaw doy nañu sëkk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu baax la daanuma jël déedéet lu ma teg sama loxo lu concret. Yàlla musal Seydina Nuh alayhi salaam musal ak njabootam ay talibeem ña àndoon ak moom te gëm ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nangoo jaar ci sa ndigal ñu nangoo topp sa ndigal kon loo jamonoon teeg Cheikh Moustapha jamonoon teeg Cheikh Moustapha te nangu woo topp ndigal Cheikh Moustapha jotewu leen tous yéen ñaar bokkoo ci mi man maaka bokkoo ci bokkoo ci de ni nga xamee ni génération yontu yàlla non ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Essa ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Moussa ña ko gëmoon mucc nañ génération yontu yàlla Mohammed ña ko gëmoon mucc nañ noonu ngay gëmee ni génération Sëñ Touba ña ko gëmoon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacke ña ko gëmoon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñëw ci nit yàlla yépp nag bay boo boole ci Seyd Alhadji Malick ak ñoom Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmoon topp say ndigal bàyyi say tere foo mucc danañ mucc yowmal xiyam koo xam ne nag toppoo seeni ndigal bàyyiwoo seeni tere jotewu leen dara xanaa bokk réew mi bokk réew mi dong ngeen def waaye jotewu leen dara dara dara man nga koy tuddoo nag man nga koy tuddoo ndax iblis a ngi nii day tuddoowoo Sëñ Touba loo ci man iblis a ngi nii day tuddoowoo Sëñ Touba waaye loo ci man waaye jotewu nag Sëñ Touba dara faaraxtu iblis kay jàng nañ ko mi ngi jëm soow ma jëm penku man Sëñ Touba jotewuñ dara waaye bés bu ne nga gis waajoo xam ni iblis a nekk ci yaramam di daw ci biir yaramam muy tuddoo Sëñ Touba bu ko neexee sax mën naa xëy ni Sëñ Touba bind yàlla kàcc kese Sëñ Touba bindul yàlla. Jamono yi sax bëggoon naa cee wax ci docteur Ibrahima boobu waaye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yeneen daal waaye baax na. Donte bind naa ci donte bind naa ci ñooñu xam dañuy tuddoo iblis di sànni ay traak moom lañu mel ni docteur Ibrahima Salih wala docteur Salih Ibrahim ñu mel noonu lañuy déglu di véhiculer seeni wax di ko gëm ñu mel noonu koo xam ne iblis a ko sànni ay baat sako ay baat mu di ko trace yow doo gis fenn fu Sëñ Touba bind noir sur blanc ni maa bind yàlla gisoo ko fenn ay defe naa ki njort naa ki dégg naa rek ngay wax du ñun ñëpp jàng nañ sóoruf nañ mi iblis sànni ci ay baatam ba yàlla di ñu ko nettali sóoruf nañ mi bi yéefari di ànd ak Mohammed di sujjoot iblis a leen sa ay baat di loolu l'islam xam na ko iblis moom day jaxase faaw mu jaxase mbir yi pour xàmme ñi dëggoog ñi dëggwut yàllaa ko may kàttan googu yàllaa ko may kàttan googu kon bala nga cee wax seetaat ko bu baax seetaat ko bu baax woman maa génération bu ni woman maa rek ña topp kam àndal fu kooka mucc rek ngeen mucc moo tax nag topp kuñ yaakaar ni dana mucc am njariñ topp koo yaakaar ni dana mucc ah am na njariñ de même bu erreur amee ba muccul sax yow yàlla dana la musal ndax njort lu rafet li nga amoon mooy da ngaa gis ko teg tànkam ci alal kitaab wa sunna alal kitaab wa sunna ci la teg tànkam nga jorte ko ni loolu muy feeñal ci kaw moo ne ci biir

ndega safaan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla du tass yaakar yalla tass yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kéro bima togué mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaka fu neexut yalla kay wax ko kéro bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu génn ndigal kuko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu génn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu génn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaka sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamu non sax dina ko gis ba koy wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu nuk njur lewon jambu nuk njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luk njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luk njur yonent yep Musa ci gëna luk njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki weddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank xalo li yarkan li abwa bis salatini ta us jawais tukhni kullama ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sansé système bi te buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nangu muk muk muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daal di créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ
fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def benn croix ñooñu daldi degi ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlba ci croix yi croix bu nek rek mo wëlba ci ko ci kër ko and ak firawna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti firawna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñu and ak firawna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما ربي سيهديني سن بروم نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خاني فرعون ييونا ني خبار كو نيكو نديكتا كات مبير يي كونترير بلا ني راي نييب تي ولا نبوك موسى كي غايام داو نان تي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي موم تي بوخو لغي سولدار ساخ دويوتون كو تي مبير موكو جيتي موم فرعون ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ki gaayam dañu ñu jot inala mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayajini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé té nga and ci ak yalla solution dina ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution té nga ci sa kanam inna ma ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fan falaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wasalam daf ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geejgi mu xotti ko fukki mbedd ak yar fek Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay min balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na Musa musalale ñu bokk ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wat tuti Musa mom xesab yu gudd la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina luqu njur dal Musa yonent bu luqu njur la bu ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko
mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhul lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xamni nit ku ne di nga ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la bu danser la mu ni yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gerte bu dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musul sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis ba may yoni ñene ñi ni bis ba may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonent yalla ñaané li ba nopi yonent yalla isa alislam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko deg ci ben saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi ben waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la deg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku deg ñaanam yi nga xamni du yalla bu don yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar len ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul
baba dañ ko tej ci ben neeg ñu ko tejé ci am neeg ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugusé mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro isa mo bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa ali salam ni mo xal legi ni yeen ni la borom ci fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek daliko far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéki ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ñen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci yent yalla isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambalé ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggalé ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bi mu correspondé dunduk yonent yalla mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xayna buñu yalla defale tawfiq buñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat na talibé seigne touba yi ñom yalla xamnako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemus si
di Mustapha Mbaye Sall moy yëngal xolé julit ñooñu moy yëngal xolé talibé Seigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yëngal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga nongi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatul al li taifatul muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lolu waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba mi makoy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamaski wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba suska present sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won wacce sax alquran boba saxal na ko rek bis bu ne témeri ikhlas témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisee ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattis li yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé ak cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekk day wax ni mustapha may baye may ndey da koy wax ay nit ñu ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla fi yalla yagal te kat difu ko ci par par lo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du par par lo de kon ñing koy wax jazakallahu khair jisaay jataayam bi yalla na yag yalla na yag kéro bi muy tok khalifa kéro bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fek sus rek mu muy soga gën xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxe batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe batay musuko ba motax day wax ni
xawma ko ko gëna mokal alquran ci kawsu mom cheikh abou xawmako wallahi alquran ñew ci kenn yalla xamnako xawmako ko gëna man alquran ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mudou fadal dog bi ngi ko ci joxon amul bimu nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bimu ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm lugo ci gambu ga waye big dama gën mi nga taxaw fi ci barabu ke seigne fallu gi nan may seigne fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ aggé ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci mom sax mu tégal ma ci nima may de tay ji luga la jëm ni ndax alhaji bara man la yabal ci kër seigne fallu gogé fofé ci gambu ga kéro loolu la ma ci tégal ni man mit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax alhaji bara man la fa yabal bo mo fa daan représenter alhaji bara bu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa cheikh mudou fadal ma ngi tuubal sama borom nak ci netti gi mako netti lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yagg la yalla nako yalla sam yalla nako yalla aar yalla ni yalla guddal fanam boy wut as gor daaram ji nga xamni mom la ko sama wajur dogalon sufsa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako cheikh mudou mbey cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

a doxete lii moo leen baare, loolu seen njariñ la. Dañ caa war a kontaan, dañ caa war a bég, dañu war a félicité sax yow mi leen koy wax ba xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom. Waaye yow am mbooloo topp la, jëm ci yàlla, mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla, ndax sa xol bu tilim bu dand, ndax foo toll yaa ngi lekk moyal, foo toll yaa ngi lekk lu léwél, mënoo fexe ba yeggle kenn ci yàlla tooy doo yewi doomi jaamur yi ñu dellu ci seen borom. Loo leen libéré ñu dellu ci yàlla, ñoom yàlla la ñuy wut ci yow. Waaye déedéet da ngay toog di kamu fule rek. Léegi nag waa ji nga xam ne moom day dénoncé wala day critiqué wala day naqd loolu, ah ñu terrorisé ko nag. Waaw waaw dal di koy taxé lu nekk, taxé ko lu nekk, danañ ko taxé lu nekk. Waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim yatawakkaluun. Ah min yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moonu digal ni man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman. Képp kenn ci yéen ku gis mbir mu jagani mu naa mu ne na ko jéem a jagal ak loxo waay, ah boo amul kattan nga mu ne kon wax ko ci sa làmmiñ ba ña ko mën a jagal ñëw jagal. Gaay yi nag moom dañ naan boo gisee lu jagadi tëjal sa gémmiñ. Kon kañ la mbir yi di jag? Ginnaaw ñiy jagal moom seen bët yëggul fépp. Ñiy jagal ñi mën a jagal yàlla may leen katt nu ñu mën a jagal seen bët yëggul fépp. Yow nag sa bët ñu dajj ci loo xam ne lu jagadi la, nga ni lu jagadee nga fee ñu la bëgg a fi waxeet, tëjal sa gémmiñ. Kon kañ la dara di jag? Kañ la dara di jag? Suñ borom nee na gaa ñi may wax allasina yuqimuna salata wa mimma rasaqnahum yunfiqun, nee na yooyu gaay du ñam ci la ñuy wax ñu wutal ko ay dalil, du ñam ci ragal seen borom. Waaye nag waxtu julli fu mu jote ñu jox yàlla lam ca moom ca la ñu yem déedéet. Wa mimma rasaqnahum yunfiqun, lañ am ci wërsëg mu néew mu bari ñu delloo ko ci yàlla ak yonentam. Suñ borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum, haqqan lahum ulaika mu'minuna, ñooñu ñooy way gëm ñi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ne waaw. Mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun. Ba tey ma nga suratul anfal suñ borom nee na ñooñu mooy ñi nga xam ni ñoom booy wut ñu gëm yàlla dëgg dëgg mooy ñooñu. Waaye nee na booy seet borom dara ju yëkkati ko ëllëg yowmal xiyam mooy gaa ñooñu. Nee na booy seet ñoo xam ne man yàlla danaa leen mbaa yàlla maxfire leen jiggal leen dootuma leen topp dara mooy yooyee gaay. Gaa yooyu nga xam ni luñ wax yàllaa tax, duñ ci fay bor duñ ci leble. Waaye ku ne mën na caa gis boppam nag, ndax alquran mel noonu. Alquran daa wax ak ki gëm, wax ak ki gëmut, wax ak ki jub, wax ak ki dëng. Moom alquran daa wax ak ki gëm, wax ak ki gëmut, wax ak ki dëng, wax ak ki jub. Léegi nag boo dee wax loolu yow ka juba di day gis boppam ni maa ko tax di wax de, yax ni maa ko tax di wax de. Loolu lépp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga seet li nga xam ni moo gën a sensible ci nit ñi nga di ca wax. Donte xam nga ni li ngay wax moom nit ñi mënuñu cee jariñu, danañu ko déglu nii rek def ay réaction jox la alal, danañu ko déglu nii rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam. Waaye gis nga ni moom du leen jariñ dara ci seen diine, du leen yokk dara ci seen alal, du leen au contraire daf leen di wàññi, waaye du leen dolli dara ci jom, da leen di gën a yaafusloo ci jaamu yàlla. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko, nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu haasil umma addirham wa dinar sallallahu alayhi wa sallam. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon mboolem xeet yi fi jaar, xeet wu nekk, xeet wu nekk yonente bu ne bu fi yàlla mas a yónni bu ne am na ci ay xeet aw xeetam ñoo xam ni mu ne ah mu ne ay xërëm dong la ñuy jaam, ay xërëm rek. Mu naa mu ne xam nga sama xeet man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy seen xiram? Ñu naa mu ne mooy xaalis. Yonente bi ak wax de sallallahu alayhi wa sallam nee na xeetam wi alal mooy seen xiram, alal rek lañ gëm, alal rek du ñëpp nag. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, nee na sama xeet wi mu naa mu ne alal rek. Wa sanamu haasil umma addirham wa dinar, alal rek sama xeet wi ñoom alal dong la ñuy jaam, alal rek.

0: bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nit yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jef jef di ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wo daanu ngani benen ma atalla al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyan dinar ayni bil madar lama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu lan do ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xoti leeru asman xoti leeru suuf mu xam la ni leer googu de dafa mel ni yow moo xam ni dangaa jël ab taal taal ko def ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mumin mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaaree ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàddee yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek bu muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbaw al misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yànji ba pus sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaab ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaab wax sëñ tubaab nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax bu ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam bu ñu ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloo jamaalullahi nga xam ne jàkkaarloo jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu muñuy jàkkaarloo moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mana mel bo len indi ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel le ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak luwa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alqurani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom na li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ma ñoñu la wa society bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Koki العالم العلامة مفكر فكر الكبير أو مفكر الأكبر مصطفى جوب سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بين ما يوني ما جيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيو واخ سين خلات سانيو نيو واخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي واخ دورير كوكو سي واخ دورير ماني كو واخ نغا دغي دي joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xami ñola gëna xamni li dox dara jëgu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngaan xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki télévision ñuy wax ay kaya rek ay kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def dorer ko ci def dorer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo leen fek auto buñu war sax amuñu mané waxon nako jamono bi ma genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayere yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ Touba diko jàngale won ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci la nga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba li ko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di way ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ
1: leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xamne dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñin ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pey ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bu nu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al-Hasan al-Basri na al-Hasan al-Basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al-Hasan al-Basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni kitay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct adina gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom usman momu moy blessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ko diet omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-Hasan al-Basri ak ko ci melni imam al-junayd al-baghdadi di melni cheikh ahmed rafai di melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko ci melni cheikh abu hasan sasiri ko ci melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño ñu le ila akhiri ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen suñ borom wërsegal baax na waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi su jàll sëñ tuba mom bi mu ñëw mu ni déedéet dëgg dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nopi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamin loolu la sëñ tuba nee na dëgg dëgg suufiyànke dëgg dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginnaaw bu mu xamee ba nopi nag mu fas yéene jëfe lim xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nopi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote confiance nga dem wuyu ji leen boo leen wuyu jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ nga xam ne xamee woo leen ak madame Bous ñoom madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen sayida suna Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob sayida suna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sa miloni ma foofu lu fa Khadija di wut sayida suna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay sëñ Mor Anta Sëli nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Jaar lu mu fi wut ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci lislaam doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mun leen a xàmmee te waroo nuru madame Bous madame Mohammed nga war a nuru sa mees mii dëgganut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgganut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doog a wax maam Diara mu xar gaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohammed sammi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit taseeku maam Diara taseeku maam Diara boo ko xoolee dafa ni am madame Bous la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am ma fa wàddi wela boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësu koo gis ni ñu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil jiilan baxdal jiil mooy génération par génération génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yi am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba mëna laaj sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya xam-xam buy defar bakkan ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala loolu mooy xam-xam bi lay wamma dimbale ci yàlla direct ñoo bokk luñ wax waaye gis nga ci détails yi ci la gars yi nekk di werante au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla déedéet kii la ñu topp di werante rek yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utamima makarima al axlaax boo gisee yàlla am waaye ma mu naa mu ne xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma ma ñëw pour nekk prophète mu naa mu ni benn enseignement rek laa am mooy fexe ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq wa yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ñi ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mena tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fi al-ummiyina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al-quran wa huwa al-hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni dax ma yonni ci ño xamne ñu électeré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamu ñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wala si ba'as fi ummiyina rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkim wa alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko legi serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslan joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar dialo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mune waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk woko bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousse to passe joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk woko bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique na muy da ngay dugg ci wagawu tak mu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wagay yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar ba yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awlaw ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëggul yomb yu xeyna da nga bëggul tigo diko ya di da nga bëggul tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey mun nak amna ñom ñoo xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamni ñom ben moyen képp la dem xam nga ké amna ñaari moyen moyen yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyen wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolu rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqari xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ ko ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon ñeku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salu mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nam koko nak benn jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaré mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diit ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil izarat ñi nak mom moy serigne bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñi mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñi mu texel la tudoto texel di bu mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbaamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi fa mu ne wëru tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Seri Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xaal bi dafa deñ mu ngi ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma ngi andak domi ki nga xamni mo représenter Seyd Touba fétu Louga num tuddati Seyd Kodelo bawo ma ngi andak domi Seyd Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bawo ma ngi andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé li jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndokyal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi seigne mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manati xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xamam teefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñoo ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom bi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ci lahi taala alkarim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu dëng yag alquran rapporté na seeni jaar bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel dañuy nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp li nekk ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena ma nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulise deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal borom dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sax waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu woon ko tuddu mo len dal mo len top ba legi moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolou moy sharia bi yalla redd muniko dedet muniko nak legui dem len yalla atti len nu len yalla di atté muni kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo ca yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awuma deug legui muni boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takub dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lolu amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèreem bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil nang ko donne ci seen mam khadim kel ko ne xamna ab yahoud yahoud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim légi xolal khabil motax bo démé ci borom xam xam ni dañuy wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifam banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam khabil legui nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax Yunaniya

ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woyé won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni Serigne Wali Faye ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako sasso mom wër bu deewu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gëreem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñi wax wef la xuma ah lo lepp bëggu ñuma xam sax bo démé sax jëmu ñuma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji way nak loolu bam koy def xeyna doom yi ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la bi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yi ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo otti demal jëli ko ma wowat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko way li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima démé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñep dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde taxassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam daari jigéen jii may wax nii nii
barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna mo wax ko bim yegé ni daara jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairin jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مودو بيتام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam gi leen ko defal dimanche ju nek ñent waxtu joté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khulub la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaq xol mu koy yaq yaramu borom diko yaq xelam diko yaq diinem bu ëllëg yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tete ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko poser ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mba mu wax lu deug du ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi nga xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko ñayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wax loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mo bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ngi ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ngi ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man lu bëgg adina man lu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom ñu julit ñun da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritut ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënu ma xaritom ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu munta xarito ko julit te mana xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid tiyan bo xamni waxul dara ci xarito ak murid waye d'accord na xarito ak Molière d'accord na xarito ak Victor Hugo d'accord na xarito ak Serge Bouss waye xarito ak Muhammad mi am murid xarito ak Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok abdullah mi ab murid dedet nga gis murid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara bo xamni ah nang kay tidiane mom nang wala am xaritou tidiane waye nanguna am xaritou Serge Bouss nanguna am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nanguna am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu nako am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhaji Malik wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xamni ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am kharit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek té bañal gi amu ci lenn lu ci tégué ci sharia bañal gi dara téyu ci sharia wahabi bi boko né wa yow lo bañé ibadur rahman bi loko bañé ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat ni la nan du dund sunna bo démé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xaritok ak tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ré amna jamono bo xamni bu fekké ni dem nga daara ya ko gënon na ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënon na ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sare ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mu ne parce que ay frère ngeen té ay frère wonu ñoo bañanté ay frère wonu ñoo bañanté lé nga gis frère yo xamni dañoo bañanté waxuma la tudanté waye duñu démanté xew waxuma la loola sax bu ko mëna na ray ko ay frère yu bokk ndey ak bay bañanté bu duñu tudanté wala ñu bokk bay bañanté bu duñu tudanté ñu laaj la sa frère bi loko bañé amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañ sa grand frère bi mu mom alal jim yeur yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ni fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ ay lo doon ak 8 ngalam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngalam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañu murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñoom seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wër de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sant moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi daatan jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bu fi datan joge mu wo ñenti sahaba am yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lampe bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lampe ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dunul rek loxom dajna wenn dogu yap
kelam ni yar ci Omar muna dogu yap bi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day wax ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mi ci gëna yey pousse ko Ousmane Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Allah Sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karamallahu wajha moko gëna yeyo rabbiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyu ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defone Ousmane mi ci gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yakaron sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaru nak Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufar ru'ama'u bainahum tura'am ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman fi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer ñu jakar loko bi yefer ab yefer dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yefer bi mané xana kéferam gi gis nga li tax nga bañ ko tegg nga ko ci sharia néwo dama nungu la may ci alalam ji néwo dama nungu ta jappalé néwo dama nungu ta dimbalé néwo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yefer la kéferam gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu do defé ni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bi melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ño bokk nday ak baye ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma mu nonu bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lema nga suratul fathi lema nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jeglu de bu yotu patam ndox sax jotu ko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko
as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tidiane bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tidiane bi wacce bopam defeni tidiane bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin moone ni la tidiane jeuke melo nak mourid yi jeuke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tidiane as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mourid bu dajé ku yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamum won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tidiane bu dajé ko yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mënon daraje sax dana ko créer ahissati 'ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati 'ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabiyu ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gisee yeufur bi acc sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati 'ala al-kafirin moy contraire bi ahissati 'ala al-kafirin naki as-sillati 'ala al-kafirin way ahissati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop na no sarsu bus du morabu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nurmelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati 'ala tijani yuna atijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati 'ala salafi as-salafi ahissati 'ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi yu daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku nane sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati 'ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati munamani ala al-kafirin waya as-sillati munamani ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelu munamani sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri dona li yirsu nuru allah bi afwaahihim ah yow murid bi sun boromay wax de yuriduna li fi nurallahi bi afwahihim yow murid bi da nga bëgg ni tidiane wërta exister nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tidiane nga ni na fi jog yuriduna li fi nurallahi bi afwahihim ah yow murid bi yow tidiane bi
nga ne murid dafay wara jog te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yure doona li to nur lay baf wayim yure doona li to nur lay baf wayim ah ya wahabibi nga ne ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yure doona li fayim le yure doona li to nur lay baf wayim yow salafist bi yow wahabibi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok ndey ak bay ngay na tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi dagn du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggale 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxay diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu duté ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tiyé dañu jur nono ak bañanté wallahu mutimmun walau kari al kafirun walau mutimmun nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna nit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay gi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammiñ non lañ bëgg fayé leeru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lammiñu reey rek de lammiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw murid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane nonu day yobale garde corps mel mel rek yuri doona li to nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mel mel ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog
al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yene nti anas radiyallahu ta'ala anhu yenante bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wa la yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam rasulam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul mourid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab mourid lepp ñetti fan yonent neena degeul ali salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu mayam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسيني أتى يستلع أنصروا حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من دير صلى الله عليه وسلم أبي نجلكو سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سون بروم داي اوبي بونتي أجنا أفال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddii gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidna abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñetti fan day wax ni ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fay document bi ba kérok ñuy jubo ba kérok ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dundu yow giiru dundu nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga bañé waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد سي موريتا تيان يبول سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت سي ديغنت موريتا تيان بو خاني بول نين سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما ab wahabi ibad rahman bu boole seen bop bu melni ñaari birig yu takale sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu takale sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu li muslimin al yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an nar na'uzu billahi minan nar abi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yunus sallallahu alaihi wasallam neena alayhi salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna sayna abu sayna abdullah ibn umar del di observer xol gisat mi meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji dugg keureum mu dugg mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma ma fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak umar dañu xulu Omar moy bayam mu ko dama xolok Omar waxulo mom dama ko le sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji niko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wesar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daalu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yep yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ngon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na mu ne ko
amul genn guddii go xamne dana tedd ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana ñe net liko yonam yonat niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tedd bala ma tedd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fek amna kuma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no wuma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu mune ko laaje lan moy mbagnel mune wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab mune mom seigne touba bi vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam ni niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko nga xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lool rek la ko bagné ñu bi xeyri sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom Seigne Touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deng ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illa la muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñam mu nan la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man

bu ko mbagnal ko dañu gis ni cheikh amadou bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonnant weddi nga yonnant walli tamit non lañ mel kullu wallin su tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqlu ahad la sañ tax ci masalikul jinan dana walli yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allahur rabbuna allahur rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatul muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allahur rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom wallu yépp nak wallu yépp yonentibi sallallahu alayhi wa sallam borom da ko wax ci alquran ni ko adafa billati hiya ahsan man adafa billati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin suratu fusilat yibalna yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan muni ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé muni bilati hiya ahsan muni ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji mën na doon sab noon bi la gëna noon xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp am na benn sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am benn bis duñ duggu ci l'islam duñ duggé ci l'islam benn bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mu ni ma ngi ci yalla ni bima duggagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdaylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango mën na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong mën na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonenti bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen balma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko daldi am kon ngeen balma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yakko yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuugo bu dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna soppi ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw

0: Mom koor.
1: Kon poor koor ñaari fonk yooyu la. Tee sa bopp ci luy waral dokk ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor. Noonu mu amee ay farata noonu la amee ay sunna moom koor. Moom koor bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la. Ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur, teel a dog waaye na fekk jant sode, inda baladil xurub na fekk jant sode. Bul sant jaxate rek mbaa siisee, mu niis rek nga ni jant sode déedéet. Inda baladil xurub na fekk jant so. Dañuy bañ ngay wane ni da ngaa ñemi xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw soog a dog déedéet. Dañu bëgg bu dog jotee donte guuxu ndox la, donte ab tàndarma la, nga doge ko looy def nga door koo def. Loolu sunna la. Ñaareelu sunna mooy taqiru suxur, yeexa xëdd waaye nag lay lan ba tey yeexa xëdd. Dañu bëggit koor bul nekk ku tayal, koo xam danga naan man duma yeewu fajar. Li wala di wax mbëstën rek ngay def mooy bala ngaa tëdd lekk lekk bay fàngat dem ni gànjang tëdd. Loolu day gàttalu fan sax nag ndax du may wéru yaram. Dañoo bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jóg, donte benn tàndarma ngay lekk wala nga guuxu si ndox. Sunna la, sunna la. Te li tax yonent jàngale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram, dafa am sante bu muy def ci yaram. Ñetteelu sunna mooy lan? Mooy kafu lisaan xawlan, ay moo xam alfaxsa wa suur, téye sa làmmiñ ci jëpp wax ju ñaaw waaye waxuñu rek téye sa làmmiñ déedéet. Téye sa làmmiñ ci wax lu baax waxuñu ko, téye sa làmmiñ jàng alxuraan waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci jàng xaside waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci wir di waxuñu ko, téye sa làmmiñ ci digle lu baax waxuñu ko. Waaye bi ñu wax téye sa làmmiñ mooy bilfaxsa, wax ju ñaaw, wax ju amul njariñ. Rawatina nag élection yi ñu dëgmal de 2024 yi, nga xam ne gaa yi kenn ku ni daasoon na soo làmmiñ ngir bëgg a wuññi sa sutura sa morom, ngir bëgg a wax ci sa morom lu ñaaw, ngir bëgg a wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko woteel. Weeru koor ngeen jëm de, moytu leen ko de, day xañe tuyaaba de, day xañe barke de, day xañe attexe de. Bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tey wax jàmm, tey wax jàmm. Kafu lisaan bépp xawlu suux nga bàyyi ko fële, boo ko xamoon it bu ko wax ndax war maal weeru koor rek. Loo tax sax sëñ Tuba ni bu ko yemale ci weeru koor, sëñ Tuba ne da ngay fexe ba jamono bu ne nga wooral say cër ci wax lu bon. Say cër yépp na nga leen a fexe wooral ci wax lu bon, duñ wax lu bon duñuy fekkee wax. Mu ni loolu ku ko def xam nga loolu la yàlla di maye mu nekk sa li ngay dogoo ëllëg yowmal xiyam mooy àjjana. Loolu la sëñ Tuba wax ak a mën a jàngale. Sëñ Tuba nee na ku fexe ba sa làmmiñ woor ci wax lu bon, sa loxo yi woor ci jëf lu bon, sa tànk yi woor ci dox lu bon, sa nopp yi woor ci déglu lu bon, sa bët bi woor ci xool lu bon. Sëñ Tuba nee na yowmal xiyam xam nga loolu la yàlla di dogalee, mu naa mu ni dalay jox ay ngëneel fii ci àddina ba ñëpp xam ni yàlla defal na la ngëneel yowmal xiyam mu tàbbal la àjjana. Wa kullu man saama ani rasaili fa innahu yuftiru bil fadaili la sëñ Tuba wax radiallahu taala. Loolu la sëñ Tuba wax. Moo ne loolu day addis la yonanta ko wax de sallallahu alayhi wa sallam. Yonanta ko wax, sëñ Tuba da ko firi rek waaye yonanta wax loolu. Yonanta sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ne man lam yaddax xawla suur wal amalu bih fa laysa lillahi aaja fi an yadda'a ta'amuhu wa sharabuhu. Loolu addis la. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi, ku woor ba nuppi. Mitin boo dem wax fa ay bi jàmbur, mitin boo dem wax fa lu bon. Sëñ Tuba yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam sa da ngaa xiif mar, da ngaa yendoo xiif yendoo mar, waaye sa koor googu yàlla du la ci yool lu tol ni dee dee we. Man lam yadda xawlu suur wal amalu bi, wal amalu bi.

والعمل به نوكاي فري والعمل به موي نوكاي فري موي لغي ديمغا سي ميتين نيو جامبر ياو خامغا ني ميتين بي نيكو فاراندو كي ديف ميتين بي دو فاراندوم واي لول تاخا نييو سي ميتين بي موي خول اي فايام اي فايام باغا فيلمي كو دوغال سي ريسو سوسيو يي يوننت نينا جيرول غاي وور فا كوار غي خيف اك ماردوم والعمل به amna ñoo xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogou sa ko waxumako de musufa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla suxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak naan yalla amu ci soxla baye bo nga lek te naan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoñ nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor seen beuti na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ mudu mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga wéddi sa bop yow li say bëtt gis nga xamé ko Modou Mbaye Thiam say nopp bëgg la ko wéddi lo digg ab audio rek digg am nangam rek te yow gis nga say bëtt da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa bëtt yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé Modou jamono folli leen seeni nopp tefal seeni bëtt mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañ aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen mbokk rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolou mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nop lim dan deglu ci lu ñaaw sa beut bi lim dan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim dan xalat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la tewal laaj lako de yawmal khiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis moy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko ah man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko honnête la ni deñu ba yag mu ne ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum na de
na mané man ndax man mi di wax ak yow day wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay élection jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bobu campagne bi jéxé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit ma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine sima poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxuñuko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la nasama wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj nim doon xalaat lepp motax Seigne Touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def examen
ma xol kan ci yeen moy atme dama bëgg xam kan ci yeen moy atme ku ci am gemi atme kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu len ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko kay mu dige lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faaw ñaari benam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom seigne touba ñom sayyid alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal serigne lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gan gox ni so ñewé indi ñu serigne bu doona serigne bu doon atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongay conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd serigne rek jënd lu ni motax buñu djégué auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni inale na lo lek atabil bisr manam sa buma fanane al kenn teneewul ci sa buma fanane al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma serit donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu serit ci bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan na muniko gis nga salu
sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar bëggumako dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna mun al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mangi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fula neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ngey sop way gan ngey sop seigne touba neena gan gi muna am ñu sobal ba neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan munu ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ni ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khirata hati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tira ngay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tira ngay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tira ngay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yine yi weer nga wo xamni rabbani yine yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yine yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer ko da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la yow wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk nak bay joxe fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wëru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla kombu kene yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonentou sallallahu alaihi wasallam ni yalla nu kombu ke pour ñu défendre ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diine ji fala koor ga dem kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nañ baye sababu nusulu aya bi yow defandeur yo diine diine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irniya ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sun mbir ma ngi koy deugali lolou jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy maangi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sañu ñoo digal sañu ñoo téré maangi dem deugali wat lolu motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi lay cité waye kuma seen ci carte do falu dé ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn dégg na lak li borom xam xam wax lepp mang koy dégg fu ni ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy dégg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke sédi ak woro yalla neena ko fekke te sédi wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs dara ci bop du may mbagum borom mun way nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iz'al bi mansilatin halanada wa alaf fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka'annahum baqa al-ard amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu kër rek sa digg kër ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa halu bi mansilatin hal nada wa alaf fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango wéru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab yi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yawmal qiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yawmal qiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor ak al qur'an niñ lekkelo wéru koor fi ni liñ koy dundale moy al qur'an moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko waliser non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoyu jakar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor seigne touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara kañaan moy yalla defal nit dara nga añane ko ko ndax parlo nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sak ñu xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug joxe ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral ñu wax abdul khadim tedd fi man koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xamé ci sayyid alhadji malik non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh tidiane non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak yalla sédé nak yalla sédé nak bokk na ci resultat wu koor ak ndariñam xamna da lañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netti asiyam junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamene sa bubum kom mi non la lay defandre ci xej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara señ modou waxtaan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am ay conférence yu tégaloo dembula joge ci conférence darul karim bi di ndokel sunu xarit sunu walere serigne cheikh mbacke abdul bahe hafizahullah wa raha sunu xarit la sunu walere la di ko xamni ak njabotam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñuktu mom ñaar yépp la boole won da waxon na leen fi ni leen alal yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alal yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alal yalla joji jele ko ci loxal señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wanale ko abdul khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëllëg yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok cheikh ahmadou bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadahu kullu unas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa te muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy dëgg ci yow ma atélé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu rafet ñort lool ci yalla attañu ci señ touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm waaw
0: yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermane di magja jëmmé Seigne Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni Seigne Mohamed Diallo Seigne Kossofal Seigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ku ci melni soxna Njoba Thioun ñi xani daanaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam Bousso Niass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jaza yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum gën nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu Seigne Moudou Bey Seigne Wal Seigne Walere Seigne Xarit ñu koy nuyu au passage ñom Seigne Djili Sek Bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom Serigne Khadine Jité ñom dañ leen di dégg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel Seigne Moudou Bey ñom ñom Njawar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom Seigne Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamna ko yalla xamna ko dama wax ni diaspora bi amel na leen ngeureum ak ak cyant go xamni seriously mënuma ko wax ci lami mënuma ko wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may Seigne Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox joraté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Seigne Moudou Mbay Thiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi néna ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeene tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimni mag ñi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñi koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñi ngi len di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man do doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam ciofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi koko ciarna ci lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani tegumako ci ñort tegumako ci yaakarna tegumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaysam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopam la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñuko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnante sallallahu alaihi wasallam lu yonnante wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnante wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnante de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbete Tioune si ku sante Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di Mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool man ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaje ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom Seigne Touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man Seigne Touba ma ngi lay diggal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tan niko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabarak wa taala lolu la bind ci risala bi mu yonne mam tiarna bla fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni mer dootu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muniko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa taala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu Seigne Touba bindon mam tiarna bla fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bi nimbi nimi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma ngi lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jotali kep muniko te li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakilu li ma wax ni yalla rek kay sédé ci yalla rek kay sédé ci kazalika amna benen lettre bu mu ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alayhi wasallam ni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu ibrahim mi nga xamni moy sama domi waju muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma dila bind lettre bi moy sa hadiya ji aksi na ci man fakhad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtan musnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbacke bu darul manan hafizahullah wa raa sunu xarit sunu wëllëre mu netti li lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno
muni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arno daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu hadiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu wat hadiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñi yobbon hadiyé buñu ñibisi dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu hadiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamé ni haruna mënta ñak ci mission yent yalla moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi buna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar am toseli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar toseli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينة قدي غوغا سيد مارم سيدي دفا جيل خليمام ني سيد توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكن واي واي ندوك لواي واي واي ندوك لواي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peureugou nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor nim amé ndariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé ndariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peureugou nday jor ni alli nekke won peureugou nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peureugou nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muné ko ndax lima deg

nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitiwa jalla def ak dindi nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitiwa falak folli nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitiwa jalla falak folli nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitiwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitiwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geme ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara si muy jamm sante ba yag mu ne ko giñ ga gis sa boroma rabbi sitiwa jalla mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mam talata giñuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam door mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitiwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat thalika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yow mal xiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wa ma umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digaluma len nudul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla
wala bok ci gën moy li ñi tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy gi nga jëf ngir yalla ginnaw gi nga jëf ngir yalla nak gi nga sellal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te sellutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxum daan wax nan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wakhsal mura'in khawfa an-nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan da nga moytuniko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadar allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ah ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqad tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqad tafasaqa waman jamaa baynahuma faqad tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarul islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadar allah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañu dewye walal ñi leen top moy dañu jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi allah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahfi sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mar serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safara ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajali wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy masna ñew koy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yow hadis ba neena
waji da ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wasalam hadis bi neena ben way da ñu yow ki yalla yonni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gat te jappandi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may walil mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla te muy deug te nga jup neel gemna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gemna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talib yam lewon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñuni muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xaw wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من سورة آل عمران سن برام ني يلوت جادوت رفتوت من يالا ما جيل سما سيكري سما باتين جوخكو سما جام مو ورا اورينتي نيت ني تك لين سي الكتاب والسنه من واي ديفوكو خنا نيك فنان لين كونوا عبادا لي كاي لين نيك سماي جام كاي لين نيك سماي جام amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay leen nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi le rek da xawa nu rok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom ni koko jottiu ma ak mom dara du sa way de sun borom ni sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane jox nako sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay leen ñu nek ay jaami yalla di jaamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xellami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xellami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom deedu ko wax nak lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacc ci geejgi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nana ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu man won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena man ko xol ba yag mu na sun borom li dey suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay dol waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko ma ak yow nañ and dem te ndan foy kenn duñu indil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñu tegal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kay ñu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu na mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu na mu ne ko xolal
man sa buñ ma indi la ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñewna nga raxasu ba nopi dal di may wo mune ko ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mune ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuit manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci la seen karama di feñe ci la seen karama di feñe lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tuba xnako ci khasidam nga cheikhoul bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne tuba neena da ngay wutub serigne muni waaw muni du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabiri rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waaw muni kay ma wax lu ñu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko muni waaw muni kay ma wax lu nak ab serigne ni muy mel muni ko nu muy mel muni wallahi simu man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu kat yalla lay doon abid lay doon du dañ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey gennad dina way waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simu man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na ta di nelaw dilli wacc nako ko war wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxe adiya de waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cerne bra fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba neena nak seigne bu ma seigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصره الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصره الحب
من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا تا لا ساي درجه جي ييكتيكو تا غاي امي اي مقام تا لا سا اديو دي فاجو تا لا سا اديو دي فاجو لوليت منيس نتا جوخ اي مثال يدول جيخ اي مثال يدول جيخ ابو يزيد البستاني رضي الله عنه ابو يزيد مسنا ген وقتو فجر مو جولي با نوبي موي دوخانتو با ياغ بي لير غي فخه موي ديم با ناجو خاوا جانت بي ген مو ورا واني كو نك دي نييو بي واني كو دي نييو مو غيس ييرم خاتيكو مو دالدي سين اب تيير مو جادي سي تيير بي نكو داما بوغون nga garal ma sama mbumi تيير بي دالدي كوكاي garal بيم كوكو garalé با نوبي dal dikoy joxat mu sol muniko luma lay fay muniko def nako hadiya abo yisi dal di continuer dem keureum lolou ci yor yor bi la ci takusan teyer bi fatu bi teyer bi fato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum kirak nakki dikkel waji niko man rabbuka koy sa borom mu tit ni xana abo yisi dil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal su borom ni bu ko loxal laal wolen abo yisit mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ni daldi wo abo yisit yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisit daldi tew ci bammel bi bi abo yisit tewé ci kanamu malaaka yi niko ki dey dañ ko laaj koy sa borom mune yow yaay boromam abo yisit daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bindi dama la mom mune ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yisit ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muné ah waxna deug nak ci yor yor rom nako sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nopi def ko adiyé sun borom niko aw way yow liggéel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggéel la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yërmëndé ngir gërem gi ma la gërem mu liggéeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggéeyal bim la liggéeyal ma duggal ko ci sa biir ngeur maana jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara warul ko mbolami ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara warul ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolami top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam waye dama ni wéxal beutu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakar koko mom la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma terema ba nga xamni legui yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax serigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi tamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi
niew buñuy sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasul tu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul moram wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deg way mu wax wax jo xamni wax ju deug la muna amul way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul moram wax nga deug way yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi ni seigne touba amul moram wax nga deug way yang ci chay chay seigne touba amul moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def lu deug de li nga def lu deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jëlna sama haqi sëriñ tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama sëriñ la gëna jox haq xam ko sama ñaari wajur sama ak wayu jall jëlna sama ak sëriñ tek ci seen kaw ñu a yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune a hakay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama ak sëriñ bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamni ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ruh mom nga xamni moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ruh genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajuri nak sama yaram wi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox malek suma mare ñu jox ma nan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramulen motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغاني جندو بواطو كسه
bu don boîte kessé bi képp ku la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy roo momulé mëna roo gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di roo gogu la sama sëriñ mar sëriñ bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla sëriñ soosu nga xamni moy sëriñ suma sëriñ kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu sëriñ ci sagane ba nang ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fu ciat japp 40 ans nenañ reccu luñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam daldi yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar loma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay loma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi ñu wax mustafa alayhi salatu wa salam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi amna ñu yalla waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tie won senegal ba tay ñu mëna jël ñoo senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut ko ma lank le man ma lank
yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Alla ba bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayta dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sé di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom wa yalwani añ mu na woné ko gëné dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu diké gis goné yi comme mom jang na alquran watuna alquran bu ñëwé di gis jangum goné yi mu ni koka bayyi fi goné yi jang mi bax na de mu ni mukk mom dal da yërem ay gonéam da leen di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo sirri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye goné bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné ni muy rasoné ni muy rasoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañu fi bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar goné yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massaan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mu ni bu massaan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mu ni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñakato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biirub yar la nek xam xam ci biirub yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mënta ñak fala budde mënta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wèn baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni way nampalé wèn baxut day tax li day tax la wud len ay biberon
sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koom adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggéey goor ñi tay liggéey mënu ñoo matalé liggéey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggéey ñi ni de len nampalé ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko ne kay liggéey day yobale doom di wala num koy def ñi ni kon légui nañ créé biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci isin yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isin man fa wootu doom aduna yi ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna ba ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu baax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakhir yaquna seen alakhir du baax bu nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhir yaquna seen alakhir yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhir yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhir dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi suñu alakhir yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhir yaqo ndax ñom woor na len ni seen alakhir yaqo na woor na len ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top ko top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warona am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce tirem tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bokku dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah ta aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barke ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy yi dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adama yi dindi l'islam ci xoli doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol nak xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou ma ngi ñin balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wëreel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhimis ji wessu yu barki dem da and ak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacki ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji
motax alkhimis danaka xamuluma fanano danaka xamuluma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe musafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu seigne touba la daaray seigne touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni seigne touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiarim da fatim bakay fi dikon nek mu re la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek xejmu joju fimu tollu ci yalla te ko xam mam tiarun ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir seigne touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir seigne touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni munu mako fay de yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

bis buñu kombuke diw bis sangam tam tombe koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yonnentou sallallahu alaihi wasallam da waxon sahabayini kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahabay ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégué danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal luñu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolé toli fallu ak koor képp ko xamni nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu to dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni képp ko mëna bolé toli fallu ak koor bolél toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu to dem ci koor lerr na de yow ay élection yo xamné élection laïcité la daray diiné neeku ci daray diiné neeku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen luko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljumay wéru koor 2024 meuna toko am ci sa dund gi bu la xese raw meuna toko am ci sa dund gi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljumay 2024 meuna toko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes na ko dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama motax sun borom ni wa anta sumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge ñu dem ba neew doole ndax seenu magge
mënatu ñoo boole mag yi ak koor, ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya. Mën nañu def li ñu tuddee fidya mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet, maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskin ñu jox ko ko, ñu jox ko ko. Sun borom tabaraka taala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat tañ man koo boole koor, loolu day moo gënoon ci ñoom. Ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas, mënunoo boole koor ak seenu màggataay, waaye buñ ko mënoon sax moo gën. Fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la, ku coobarew may naa la ci ruxsa man yàlla de, may naa la ci ruxsa, may naa la ci possibilité de man yàlla. Mu ne waaye nag ah, boo ko bañoon a bañ a def de moo gën, boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de, possibilité bi ma la may ngir nga bañ a woor man yàlla, dëgg la maa la ko may de. Waaye bu fekkoon ni mën ngaa riposte wala bokk mën ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de, man yàlla moo ma gënal. Fa man tatawaa fa huwa xayrun la, kon koor fardul ayni la. Yàlla farataal ko ci jaam bu bind te moom ko, jaam bu mu bind te moom ko, sant leen ko. Kon alquran rotal na ay aay yi tegtale ni koor farata la. Sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam tegtale na ni koor farata la. Boo demee ci hadithu بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان لجتك، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سن برام بيمنى يونس صلى الله عليه وسلم بيمنى الإسلام يالا داف كو دافال فونداسيون جورومي بي. فونداسيون الإسلام جورومي بي لا نيو يانو نيك بي نيو كو تيي seere ni yàlla rek yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawama ñooy taxawal julli juróom, joxe asaka boo ko mënee, daal di cay teg weeru koor. Nga xam ni kon boo seede ni yàlla rek yàlla yonente sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moo ko yónni nga taxawal julli, génne asaka boo amee lu ko mat. Léegi bi ko ñeenteel ban la? Mooy weeru koor. Kon ñett yee ñoo jiitu weeru koor topp ci, mu doog a mujj aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila. Kon juróomi pieds l'islam yooyu di 5 pieds, bu ci nekk waxtu woo ko mënee amul ngant lu la sare di indil lu dul ngant loo xam ni saria nangu na ko, saria nangu na ko. Loolu ngant képp la l'islam di nangu nga bañ a woor. Bu ñu dee jàng alfiqu islamia danañu gis ni nit ki bu julli jotoon mu mën a taxaw julli, taxaw jodd bañ a wéeru ci dara ndax santé may na ko ko. Waaye mu am benn feebar bu tax nayifam tax mu julli wéeru ci dara, te mënoon naa taxaw bañ a julli. Bu jullee ba sëlmal sharia da ko nangu sa julli gi hëdër la, neen la, yàlla du ko nangu sa julli gi. Ndax amoon nga kattanu mën a taxaw julli doonte feebar nga, waaye nag sa nayifite moo la yóbbu ci nga bëgg lu yomb, li xale wax bëgg lu yomb moo la yóbbu ci ngay wéeru. Kon sa julli gi yàlla nanguwu ko, ndax mënoon ngaa bañ a wéeru bëgg lu yomb. Xam ngeen ni képp ku leen defal fatwa naan leen wote jël aw carte sànnil ko benn waay mu falu, waa joo xam ni faluwul ci diine ci layisite lay falu boole ci, ñu ne la kooku wala dajaleel ko mbooloo wala campagneal ko jar na bañ a woor. Xam nga ni fatwa boobu ku la ko jox dalaa nar a yóbbu safara, waliyaasu billaa. Fatwa boobu ku la ko defal dalaa nar a yóbbu safara. Layisite tax laa bàyyi koor, layisite moo la tax a bàyyi koor gi. Président boo xam ni yaa ngi koy fal ci laïcité,
xam ngeen ni amna wenn xel wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañu tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ni ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc ricc go xamni munato ko dabbu munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meuseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi ci saw los farata ngi saw los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unzila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wer wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mom nak liko taxal ñu moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di wan fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won huddan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñewi di leen orienter di leen leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg boko ñu sé dang koy tek or muna mu ñu am na xéeti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub muna mu ñu fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan luko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yow nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni setané
sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manam né day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fété lañ fason wa seytane waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jërum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu euf ko ngelawal niko nel gaay wala mu dugg iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parsi parla légui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen léralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeunte deug ak neen wal furqan téré bobu nga xani mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayn al haqq wal batil al farq bayn al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum ash-shahra mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena kuma fi baye ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum ash-shahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ya bul baye mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasum mu wor ko hadis banena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari dakar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ko birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari dakar ne ko ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadis la nama sori hadis la sun baram ni kon nak man sa'id minkum sahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawati na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla am yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ sun programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné lu nak nan la buma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg
malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu naan bis mo fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi naara jëlé bu ñëwé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñëwagul dé koko ñëwagul koko ñëwagul kenen ku leen ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi lay cité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mudelu siwat repetena ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité war wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité war ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ñoo xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna ndey wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wulbit jakarlo ak mbolo mi daldi joxoñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wulbati kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu iteluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mindeef munuma taxaw wax luma xamut insha Allah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kéro mang men mom képp ño bokk lenn ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun
ñeneen ñi ci dess ko yeneen ndab ya ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection laïcité bobu tukki taxut yalla lay wax dé awala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni laïcité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jamm bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama leena bëgg ta sonal man yalla bëgguma leena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma leena sonal nak bëgguma leena tek fitna waye xamna ni wora gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi koora ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq waré me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni li siyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal e ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoy ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am waye inda shafi'iyya wal malikiyya ñom dañ ni dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafi'iyya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi'i ñom dañu gis ni koor ñaari ponkulam anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wa legi fan ngeen di bayyi nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin maana wa fan ngeen di bayyi yene ñu ni yene du ponk waye charte la charte lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak charte fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détacher wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafi'iyya ak malikiyya ñom dañ ni
yene fonk la watax ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy fonk bu jëk bi fonk bu jëk bi sanihuma anniya moy yene watax ñom ñini fonku ci koor ñaari fonk la moy téé sa bop ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou la wax di wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru koor wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru fégné ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ci yéné ji tabina sa bo ki mën nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jéxé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi budé ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momi day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiye sa bop ci lepp lo lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la déggé li malik wax lolou la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ci malik déggé mom la ci déggé muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wagn muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo bayit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wakafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lewlo doge pikini yoro ko pikini la xadi yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna koor fuqaawi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jantu so de inda bahdil khurub na fek jantu sode
bul sante jaxate rek mba sisé munis rek nga ni jant sona dedet inda bahdil khurub na fek jant so dañi bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot niko ñen na défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg mu dog jotté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeñ tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa sur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxuñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxuñu ko tiye salam min jang alquran waxuñu ko tiye salam min ci jang khasside waxuñu ko tiye salam min ci wird waxuñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura su morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attexe de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit moko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jàngalé seigne touba neena ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bët bi woor ci xol lu bon seigne touba neena yowmal xiyam xam nga lolou la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutaballa adina wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne touba wax mo ne lool day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lool yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawlu su' wal amalu bih فليس لله آجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار با نوبي كوار با نوبي كوار با نوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dong la wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent ñena sa koor gogu sa koor waxuma ko de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de
laysa lillahi aaja fi an yadda ataamuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak naan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te naan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur amna ño xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo son day jor aïcha wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdd yi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ mudou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko mudou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen eggé mudou jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la tewal laaj lako de yawmal khiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma ak mom nangam yet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la ni deñu ba yag mu ne ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong maneko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yaakar na rabbaniyina ñom doonu ñu won ay ramadaniyin waye ay rabbaniyina lañ ramadaniyin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadaniyin la du rabbaniyin koko ramadaniyin la
amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bobu campagne bi jeexé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lulul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nekk suba ak ngoon rabani yina ya ngok on fexé la doon rabani yina ta baña nekk ramadani yin ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suwer yi di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xamni dañu jël ruksa yombal ko Seigne Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo mudu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi sa bo xotté sa ko ciment bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak pousseur bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagam di dem ci sa mbax di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbax pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bu wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yo sew sewane yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax Seigne Touba ni ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen wori dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtu kay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala naqlawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin
wa sabirin ma bëgg xam man yalla ñent yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wa sabirin ñu muñ ko as-sabr as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti ben parti bi moy sabru muñ as-sabru nisfu al-iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisfu al-iman wala xñ jay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex ñu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yoni yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom seigne touba ñom seydi alhaji malik ñom bu wéru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci texé sëriñ ci ñeegal sëriñ lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dong yi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indal yu ma sëriñ ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na am ni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar bëgguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci bëgge rasuwar it man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa ba ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ما نغي لاي تاتغال في سما خول
wa tarhiban bila adad sal bi nak bo fi duggé mayna la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina.

0: ak way
1: gan ngay sob señ touba ne na gan gi muna am ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal ba tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man señ touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisa walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggé fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jar na lu ne motax señ touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi señ touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagenu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tirangay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: mune ko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mune ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce que sax sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba ne na muhassiman inda rabbillah sharika la yow wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wëru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk na bay